0: Sanyu safamire yo ngokosa chogero herbal products omuli chogero herbal soap ne chogero herbal jelly bilongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzu suzonna abami na bachala bagalo kulabiko bulungi waliwo chogero body lotion omuli strawberry carrot aloe vera kosa beta body oil beta body milk cream beta glycerin nebira labinji
1: fundiso wa Pearl of Africa Radio bili abili mumukaga akuye kodi na te tichari kuranga kolala itsira jeto obundi bwebo wetike teke lindirira fungiza tukole bili abili mumukaga akuye kodi lindirira
2: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone kwasa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Nukula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kunga chuchu wangu de, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, piri muenda muenda, 0008. Rock Boom, tanywe babana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
3: Kumuno jatu wuli disa wewe nyo wali ditara insonga wezi tambura insonga zero kubomo zuri wasu zote munangu wangari kumukutu gwen songa Pearl of Africa Radio na gama tu munangu fetwe ya ma obweye mwafe nsivambi kugama na viku gama ni mkaranga obweye mwafe kwe kukwere na mpereza isingira dira kuwanga nungi tara uwona munangu wasu zero kuwanga wuli disa umukutu guno gwen songa kukuli sayo kufumu jono sana tusingwize hivyo wuli de na fifke kanu akasera tuja na nsonga za abramu munangu hivyo banafe abasuranga munangu wakaru wetisipwe bintuwe bianchaulo na kanti munangu buli mwariya warabide ndako ye onyuzo kubanga munange gore yokaba na sente zongeza sente eriya ina sente ne obulamu bukarubiye eriyo ina sente nga makaga so ebintu bingi ebikarubirirwa abantu mu bulamu bwenseno notuna ugande munange tunakola tutya nyensonga lwaki munange Pearl of Africa Radio nga buli joffe wano kumukutu tukuba kuba tochi na tukuba nti aliwo asobola okugezaako okutaasa bana Uganda obulwadde obubasumbwasumbwe ensangi zino prostate na kugama eringa prostate mubami botunulira noga yee noga chivudde kuchi ensonga nene nyo munange ezigeza ko kubanga zitutawanya Dr. Mwagaranya kuva Mwagaranya abo group yamaze do kubanga munange atuka wano kumukuto gwensonga ndagandi kafuru abamba mukazako Dr. Wabami kafuru atika kensa mukujanja bogwa kalubizibwo red gakusita galiyo butonde noberanga munango otereera ye gama ntu wogende uwe takufula addict wa dagala nti obere ku dagala ruberera agama nti akasera kagere kino kye tukusumbwa eto kigenda kubanga munange kigwawo nga kuwa dosi ngo terera owulide nocho mukwano gwange gwampliriza akasera ke kano kwata peni nulu papala bera ngo wandika ko finance bobu obugaya avu kintu kibi obugaya avu buta owulide bakugamba nti munange ko report jangu ofune ku dagala jangu tukebere ko ori yugayade obulwadde bujja kusanyawo songa ati munangu wani badde we chokukola chi echo kutasa wani badde we songa esobola kugeza ku bwange ekola chi nge kutasa nze petrol olugeme ni musukuru wa rubano Charles nine Dr. Mwagaranya okuva mu Mwagaranya habo group agera kubanga atu tuli atudde na ku lwalero atolo tuli okutambule Dr. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Mwasuze mtia abawuliriza ba Pearl FM chikwe musanva katonyeze mwenda. Erinya senior herbal consultant Mwagaranya Ismail Kiberu okuvako ku Mwagaranya Herbal Group. Mwagaranya Herbal Group kwe na tuetaze tusangibwa nyanama. Iranga tukola ku nsonga za byabulamu. Tujanja babantu ku ndwadde ezo ze mugamba nti ha fenno nga tutambuddeko tugenzeeko wano na wali ne tukyaganya okubeera nga tutereera eyo challenge gye nsingira ddala okwagala ewange ku Mwagaranya Herbal Group era gwaliyo nga agamba nti oyina endwadde ezikusumbwa oba obulwadde obukusumbwa naye ng'obutambuzaako wano na wali wejjanja bisizza kino na kiri naye nga wulira embeera ekyaganya okutereera gutukwanyiriza nnyo ku Mwagaranya Herbal Group. Njakuddako okusaasira bonna abali eyo abakosefu nga joli eyo inamu obukosefu obukusumbuwa oyina obulwadde obukuluma nkusaasirako nnyo oboli awo gwewe nampuliza olunaku olwaleero Allah yalibanga lwe yasazeewo nti lwogenda okufuna obujjanjabi osobole okubeera nga otereera eyinza okuba nga si coincidence okuba nti ompulira olunaku olwaleero naye nga Allah yaluteeseteese nti lwogenda okufuna omuntu agenda okukubbulula lwogenda okufuna omuntu agenda okukuwa obujjanjabi osobole okubeera nga otereera ku ebyo byogamba nti bibadde bikutambuza kannaginnagi bibadde bikutambuliza mu bulamu obuteeyagala ku ebyo byogamba nti bibadde bikuteekerawo embeera etali nnuŋŋamu mu bulamu bwo olunaku olwaleero nsaba ompa amatuugo osobole okubeera ng'ofuna ku bujjanjabi obeere ng'otereera ate ng'otereerera ddala then n'ekisembayo nga sinnaba kubeera nga nsoosootola ettu lyendeese olunaku olwaleero kwe kutegeeza gwe munnange ali eyampuliriza nti bw'oba ng'ozze ku mwagalanyi Habo Group ojja ng'olina ensonga bbiri ze weekakasa z'oteekeddwa okufuna ekisooka oba ozze kufuna bujjanjabi first class owone nja kukiddamu bw'ojja ku mwagalanyi Habo Group oba ozze kufuna bujjanjabi first class owone ekyokubiri ojja ku mwagalanyi Habo Group nga okimanyi nti ffe tetugenda kukufuula muntu abeera ku ddagala bbanga lyo lya bulamu bwonna nedda ekyo tetukikole waffe kyetugamba nti tetukufuula kubeera addict wa ddagala nedda ffe ku mwagalanyi Habo Group tukujjanjaba okumala ekiseera ekigere bwe tusalawo nti gubeera mwezi tukujjanjabira omwezi gumu bwe tugamba nti nnaku kkumi emulimu endwadde ezimu ng'ennaku kkumi tuba tukujjanjabye ng'owonye zibeera ennaku kkumi bwe tugamba nti wiiki bbiri era zibeera wiiki bbiri gwe kikkakatako kukozesa ddagala nga bwe mba ndikuwadde era ntera nnyo okubagamba nti gwe awulira nti tojja kugoberera ddagala lyange nga bwe ndikuwadde kulikozesa totagana kujja lwaki saagala kuvumaganya linnya lyange ekyo kyo sikyagalira ddala nti musawo gundi yali essente yange naye saafunamu kyeyali anzijanjaba aa gwe totegana kujja ne gwe yeewulirango ogamba nti awo obulwadde mubutuufu mpulira bunnumye kangende wa dokita Mwagalanyi kyanaŋŋamba kyenja okugoberera nkwanirize ennyanama ojje ofune obujjanjabi osobole okubeera nga otereera bulungi nnyo nnyini ddala kale olunaku olwaleero tugenda kusoma ku bintu bingi nnyo era nsaba abantu ab'ettulu balino mumpe ku matu gwe alina obulwadde obwa aniya mpa ku matu olunaku olwaleero alina obulwadde obwa sukaali ogenda kumpa ku matu go owa pressure nawe ojja kumpa ku matu go omukyala otawaanyizibwa bizimba otawaanyizibwa akawago otawaanyizibwa sisitimu yo yonna ey'ekikyala infections twala tugende nawe ojja kumpa ku matu go owa ulcers naawe tujja saako n'abaami mwenna nga bwe mwasalawo okuntumira ddala dokita w'abaami mwe sijja kubasuulirira ebbanga lyonna buli lwompulira ku mpewo
3: wewaanya
4: nti ebyange biteredde
3: biteredde
4: wewaawo kale nabwe kityo nzikiza tutandike okusoosootola oluwombo lw'olunaku olwaleero baganda nga bali abampuliriza waliyo ng'obulamu bukuluma wuliriza nnyo ng'obulwadde bukuluma wuliriza nnyo solution z'ebizibu by'oyina naddala nga bya bulamu ziggusa olunaku olwaleero nga bwe ntera okubagamba nti tebeera coincidence kubeeraawo ng'omaze okusaala oba ng'ozuukuse n'oteekako paala FM yo n'osangako omusawo wo ng'akuli ng'oteekeddwa okumuwuliza kitegeeza Allah oba oli awo alina kyakuteeketeekedde olunaku olwaleero
3: ntiwaba n'enteekateeka zekituufu
4: ensonga lwaki oli ku paala FM nti ofunye omuntu agenda okubeera
3: ate te ensonga esanga nga olwaki okyali mulamu
4: kale katutandikireko ku bulwadde obwa aniya sabbiiti ewadde nali wano nakukoonako katono nnyo naye amasimu genfunye nga bambuuza ku bulwadde obwo abasinga nno balowooza aniya tawona bwe balowooza
3: wewa
4: naye ani yajjanjabibwa naawona singa obeera ng'ofunye obujjanjabi obutuufu abamu balowoozanga nti okulongoosa ani yakwe kumuwonya naye gwali yampuliza tukimanyi bulungi nnyo nti bangi be balongoosezza naye ate era naddamu n'akomawo ekijjanjaba aniya okuwona libeera ddagala ettuufu erya aniya kye kimujjanjaba okuwona n'ebbanga lyonna lyonaamala ng'oweweeza buweweeza twogera kuggwa agamba nti oyina scrotum aniya atera kukwata baami nakkira mu bitundu byaffe bya wansi ebyekyama n'owulira obuzimbu obwo buli kaseera nga webubeera obunnyogovu peini ebeera y'amaanyi nnyo bwebubeera obw'omusana ne kibeeramu nga kyetokota kyakikola sawundi kyefulukuta kyefulukuta munda omwo then tubako n'abalina ambulico aniya onoabeera wansi w'olubuto awo nga ku kkundi awo atakuganya kubaako kyositula atakuganya kubaako na bwekyusizo naye nga ekituufu gwe ng'omuntu okoze ekisoboka okulabika nti wejjanjaba naye nga obaoliawo mungu tannakusaasira oba nga tonnawakufuna ddagala ttuufu n'otuuka okugamba nti oba ŋŋende bannongoose nogana ate nawulira bannongoosa ne weebuuza ekyokukola ne kikusobera munnange ggwe ali eyampuliriza nkusaba weesitula olunaku lwaliro gye ennyanama ofune ku ddagala lya aniya oyo waliwo neyankubidde essimu eggulira nga musawo nnyina mutabani wange mutoba akamuzaala myezi ng'ena etaano naye alina obuzimbu
3: ebyekyamubambi
4: kati njagala tuwulizeewo nyoono ne mugaba munnange soka ogenda okole scan ku mwana oyo era agenza okunkubira essimu ng'omwana kituufu alina scrotum aniya n'ebino bye tulowooza nti aniya ebiseera ebisinga ajjamu okubeera nti ositula ebizito wakwekako ennyo pressurizinga mubiri yes kituufu ebireeta aniya naye ensonga enkulu esinga okuleeta aniya ebiseera ebisinga aniya ono ali genetico atambulira mu musaayi kati gwebuuza oyo omwana omuto yasitula
3: kiomwana omuto
4: so ogenda okutula mu famiry background yaabwe nga eitha ku lunda lwa taata oba olwa maama kuliko abantu abalina obulwadde obwo obwa aniya kati n'omwana awo mweyatambulidde tukugamba nti bw'oba okozeseza eddagala ino erya aniya nga ggwe omwami n'otereera abaana boogenda okuddako okuzaala teri agenda kufuna obulwadde bwa aniya olw'ensonga nti buli kiisi kyonna ekikwatagana n'obulwadde obwa aniya tuba tukisaliddeko awo ku ggwe lineji yonna tuba tumaze okugisalako eddako eba ejja kutereera so gwaliyo munnanga mpuliza weesitule ojje ennyanama sitera nnyo okwagala kunnyonnyola ddagala nti bannaayo eddagala lya aniya alikola kino nakiri nedda eddagala likozese lyo lyenyini yennyonnyoleko kye likola ng'olikozesezza olaba amaanyi gaalyo so gwe alina ekizibu kya aniya ojja kwesitula ojje ennyanama olunaku olwaliro osobole okubeera ng'ofuna ku ddagala eryo sinakindi osobole okubeera ng'onkubirako ku nnamba zange ez'essimu eya Airtel ojja kuwandiika 0703 era oddemu owandiike
5: 03 95
4: osembyeyo 44 then eya MTN ojja kuwandiika 07 80 25 osembyeyo 11 ojja kuba ng'okuba ku ssimu ezo osobole okubeera nga ofuna ku bujjanjabi bujjanjabi ani yaatereere baleme kukussaako kiso gwe yafuna ekiso kireme kubeera nga toddamu kikuyisaako ani yatujja kumujjanjaba tujja kubeera nga
3: otereraAirtel
4: tugambe nti ojja kuwandiika
3: 0703
4: era oddemu owandiike
3: 95
4: sembyayo 44 then MTN ojja kuwandiika 0780
3: wandiika 0780
4: 23 25
3: osembyeyo 11
4: esimu tetujja okuyita tubeere nga tufuna ku bujjanjabi bwa aniya obulamu buddeo bweyagale kale katutunuleko ku nsonga y'olubuto olubuto lwe tugenda tutunulira mu ngeri ya mirundi ebiri Engeri esoka tugenda jitu tugenda dutunulira mu ngeri ya kulya. Eyo kubiri mu ngeri ya kulubeza ongalulamu. Ebintu bibiri bana ebyawukana. Twawula okulya obulungi n'okulya ebirungi.
3: Okulya obulungi n'okulya birungi byanjawulo.
4: Waliwo ekintu kye tugamba nti okyetaaga n'ekintu ky'oyagala. Binabyo byawukana.
3: Kyowetaga n'ekyo.
4: Okulya ebirungi kwe kulya ekyo ky'oyagala. Naye okulya obulungi kwe kulya ekyo kyewetaaga. Kati omuntu yenna ku nsi kuno yali etaaze kulya bulungi.
3: Yani yetaaze kulya
4: omubiri ekyo kigwetaaga. Ego bokera ku machano ga ha mpira nayagadde kulyayo ka chipsi. Nali agadde okulyayo kaki ikizoke birie kwana nayo ina ebibere ebyomugaso mubiri naye ati waliwo omubiri byegwetaaga ndi bisere ebisinga birone esanga ng'olidde omubiri byeguteetaaga noleka byegwetaaga ojja kufuna kye tuyita malnutritional diseases oba endwadde zetugamba nti zizze kuba omubiri gwina ebirungo byegwetaaga naye ng'ate tobirina ekyokulabirako nti omwana singa omuzaala oba gwenoba n'obukabeere omuntu omukulu nobeera ng'olya ebyokulya nga temuliimu proteins oba emmere yezimba omubiri omwana ajja kukonziba oba naawe omuntu ojja kubeera ngu bagamba oli walukonziba ng'omubiri tegweyagala bulungi kyokubiirako okusenyuka enviiri enviiri zikyusike kala zidde mu kala ya brown nga toli healthy akabuto kakuzimbe n'ebyo netubiramu abagamba nti tolya mmere za mubiri maanyi ojja kuba munafu wa lubeerera netugamba nti tolya bibala tolya minerals kitegeeza nti omubiri gujja kuba nga gulaakinga minerals ezo kijja okkuviirako amaaso gano okubeera nga gagwamu maaso okutangaala nga gwe senyiga bw'ajja n'akukoonako bw'ati obanga alwadde oba kiki n'ogondera ddala wena naye nga just meya senyiga asobola okuwondera olunaku olumu eri omubiri omulamu so kyalibadde ky'amagezi nnyo buli muntu yenna n'ali omubiri bye gwetaaga ate bwira oli omubiri we gwetaaga osimattuka obulwadde buno obwa alusaz
3: buliwo oli omubiri kyegwetaaga obulwadde bwa alusaz oba n'omukisa munene nnyo okubuwona
4: gwebadde okimanyi nti kyalibadde kyamugaso nnyo omuntu yenna okulya ku mbeera engezi n'entulise
3: zino zebatulise mu buuma
4: oba okulya kabeji nga tumusiise ng'omutokoseza butokosa
3: bade sikimanyi
4: kati no gwenwadde alusaz nkwadde first aid esooka gwagamba nti oli alusaz zikuluma naye ng'olubuto olukutokota buli ssaawa oli mu bantu lukutokotera buli kaseera
3: bukaba
4: kozesa ebintu ebibiri byenkwadde emberenge ezentulise ne kabeji nga omufumbye bufumbye omutokoseza butokosa nga tolina kyotaddemu lwaki birimu ekirungo ekiyitibwa rafages rafages zino zikuyambako okubeera nga enzymes oba obutanuzi obukuba emmere bujja mu budde nga boosobola okubeera awo ne bakuleetera ekyokulya naye nga tonatandika kulya amalusu ne gakwesomba mu kamwa era bw'obeera awo essaawa y'okulya n'etuuka ne enzymes oba obutanuzi
3: obufuna amadduubeera
4: ne bujja ne butuuka mu lubuto ebusaba nti muli kirimu ne bwokya ebisenge by'okulubuto n'obwoyo obwo obubeerako obuyitibwa villi kati bwe bwokyebwa ne buvaawo bwerisigalawo ze tuyita alusaz alusaz zino zireetebwa akawuka akayitibwa helicobacter pylori era nga singa bukya ku makya ne bagamba nti olina akawuka kaka helicobacter pylori ebiziba bikwolekedde naddala mu byendyayo anti olwo ogenda kutuuka okuboola emmere asiya matooke gano gampisa bwe gati alusazange tezinzikiriza kulya kino owi oba okutuusa ku mbeera nga buli kyoteekayo mu mubiri owulira ddala ng'olinga eyeekosa owulira ddala ng'olinga ayagala okwekyawa omu ku bubonero bw'obulwadde bwa alusaz buno wammanga okubeera ng'osindukirwa emmeeme buli kaseera kye tuyita nuzeya okubeera ng'ofuna obulumi wano nga mu kameeme enjala ekuluma obulumi weebuli olina ky'otaddeyo obulumi weebuli ebbweri eriri awo ng'owulira likutta okubeera ng'olubuto lukuzimba buli kaseera gw'ogamba lujjudde gaasi lwegulumba olina ekikeeta ekya buli kaseera emimwa gikukala emimwa gikumyukirira buli kaseera obwonna bubonero bwa bulwadde bwa alusaz okubeera nga buli lw'ogenda emmanju okalubizibwa, okubeera ng'omaliriza ekyetaago, ogenda oyagala okumala ekyetaago, ogenda okutuukayo oyisa buyisa mukka, sinakindi kufuluma buntu bulinga bukiringibwa mmese. Abala twatuuka dda kusalya okubeera ng'obukyafu etufuluma buliko omusaayi, alusaazi ziba zikuze. Naye nga lwaki ozikkiriza okukula okwetuulako bw'otyo okutuusa ku ssaeryo lyonna? Bane alusaazi zino bwe zikula ennyo zisobola okukuleetera kye tuyita intestinal cancer, kye tuyita kansa w'okubyenda. Olwekiba kiddirira ebyenda biba bigenda kukutukakutuka, bagambe eitha kulongoosa oba olina obusobozi oba okuteekamu byenda bya plastic, naye ng'ekikutuusa ku ssaeryo bugayaavu. Nze bwe mbuyita obugayaavu lwaki? Obubonero buno bujja obulaba n'obugayaalirira. Nate singa obanga odduse bunnambiro n'ofuna obujjanjabi obutuufu osobola okubeera ng'otereera. So gwe naaliyo ng'osumbibwa ekirwadde ekya ulcers, nkuwa ennaku kkumi zokka nkiddamu, nkuwa ennaku kkumi zokka ng'osobodde okubeera ng'otereera ng'okozeseza eddagala eriyitibwa ulcer superfast. Ulcer superfast eno ekola bino wammanga: ekisooka, ejjanjaba obubonero bwa ulcers bwonna. Ekyokubiri, eyozaamu akawuka akakayitibwa Helicobacter pylori mu mubiri ne kavaamu. Ekyokusatu, eyambako omubiri nti in case akawuka kano kabanga akagezezzaako okuddamu okuwaguza omubiri, gusobola okubeera nga gwerwanako akawuka ako ne kabeera nga tekakukosa. Ekyo bayita okujjanjabira ddala ulcers ne ziwona. Kati mwe abalina eŋŋombo yammwe egamba simanyi ulcer teziwona, ebyo mwe mubimanyi. Ulcers zibeera ennaku kkumi era bwe ziggwako nkulagiya nigamba nti genda wonna w'oyagala okole testi ya ulcers, bajja kugamba nti eri negative oba akawuka tekakyalimu mu mubiri gwe, kituyita okujjanjaba ulcers ne ziwona. So gwe munnange wange ali eyo nga ulcers zikusumbuwa, ogenda kuwa ku namba z'essimu zino wammanga, oba kwatayo emitwalo etaano gyokka gwe wa ulcers. Gwe alina ulcers nkiddamu, kwata emitwalo etaano olunaku olwaleero ojje ennyanama ofune obujjanjabi bwa ulcers, ebbanga lye bumaze nga bukusumbuwa nga tosobola kubeera ng'osiiba, lugukuleetera okuboola emmere ey'enjawulo, jangu okozese ku product eno ya ulcer superfast osobola okubeera nga wejjanjabisa bulungi nnyo otereere. Ennamba z'essimu kwe tugenda okuyita Airtel ojja kuwandiika 0703, erodemu owandiike 0395 44. Nja kugiddamu, wandiika 0703, erodemu owandiike 0395 44. Eyo essimu ya Airtel. Then eya MTN ojja kuwandiika 0780 333 25, osembyeyo 11. Ojja kuwandiika 0780 333 25, osembyeyo 11. Olwo tubeere nga obulwadde bwa ulcers tubuvuunuse, ng'obwo tebukyaddamu okubeera nga bukola ki? Nga bwo tusumbuwa. Kale munzikirize

0: bannange obulwadde bwa prostate busimbye ejjembe mu baami, busimbye enkanda go. Naye ntera nnyo okubagamba nti obulwadde buno bwewalika. Newankubadde nga kyatteeka tukimanyi nti buli mwami yenna gy'okoma okukula n'oweza emyaka 45 okudda waggulu yagalagana prostate gland eteekeddwa okugaziwa. Naye waliwo enkola esobola okukutaasa gwali eyampuliriza atannafuna kizibu ekyo. Ebiseera by'edda obulwadde buno babeeranga baba musajja makulu, basajja bakulu be babeeranga n'ekizibu ekyo ekya prostate enlargement. Naye ensangi zino n'omuto omukebera myaka 3 ogenda okutuuka okumukebera nga prostate yagaziwa. Olwaki? Infection ziringa infection, enkola ya masturbation yafuuka ekizibu. So ogenda okukebera research ya Ministry of Health ng'ekulaga nti ku buli basajja 10 abakulu 85 bonna balina obulwadde bwa prostate enlargement.
1: Bambe.
0: Naye bwetutuule nnyo ne tukola research ennyo ffe ne twesobolayo ne tugamba nti aa obulwadde buno busobola okwewalika mu nkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya.
1: Prevention
0: is better than cure. Gwali yampuliriza nga tonnaba kutuuka mu myaka egyo oba nga tonnaba kufuna kizibu ekyo ekya prostate okugaziwa. Ne tugamba nti okwetangira kusinga okuwonya. Kuba ebizibu ebiri mu bulwadde obwo biyitirivu nnyo. Ovanga kubulwadde obukuleetera okubeera nga ofuuka ekyenyinyalwa mu baana ababo.
1: Kibi nnyo.
0: Kigambo ekyo kinene
1: nnyo. Kibi nnyo nnyo nnyo.
0: Sabanga tukingiriza embeera
1: ebyalabi.
0: Obulwadde obukufuuza obukufuula ekyenyinyalwa mu bantu bo. Olina atuuka okujja okukulabako. Bakwebasizzaawo. Nga kimwetaagisa okukwata ku nnyindo olw'omusulo ogukuvaamu.
1: Bannange.
0: Kibi nnyo. Naye embeera eyo yonna tusobola okugyetangira nebeera nga tetutuukako mu nkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Nti bw'okozesa eddagala lino erya prostate care lyenjogerako erijjanjaba prostate lisobola okukuumira prostate gland yo mu size oba shape entuufu nga ne bw'onaaweza emyaka emeka tesobola kugaziwa.
1: Tugenda kugaziwa.
0: Nkiddamu, bw'okozesa eddagala lino erya prostate care nga prostate gland yebadde tennagaziwa ligikuumira mu size oba shape yaayo entuufu nga ne bw'oweza emyaka emeka oba emeka tejja kugaziwa. Ebyo bye bimpisa dokita w'abaami.
1: Wagalanti.
0: Kyetugamba nti prevention is better than cure. So gwe mwami yali yampuliriza bwe njogera n'engamba nti buli mwami yenna gy'oli product eno ya prostate care gyetaaga siba mukyama.
1: Kitufu kyetaaga.
0: Gwe ate gw'onaalinda bakuteekemu akapiira.
1: Teri akyagala. Bulumi.
0: Nga ku budget y'ebintu bye bakugulira bakuteerako budget ya pampa. Basajja bakulu basiba mu pampa omusulo nga
1: tubayitamu. Kituufu.
0: Emabega awo nninako omwami eyankubira nangamba musawo embeera gye ndimu teyeyagaza. Omusulo teguvaayo, omusulo gulemeddeyo kuva ku makya nakedde njagala kufuuyisa naye teguvaayo gugaanye.
1: Bambi.
0: Mutufu nansonyiwa mbadde nga nkuwulira naye nagayaala.
1: Bugayaavu kibi.
0: Muganza musajja gwa kugayaala. Nati ne maani mukwatibwa ennaku ne mmuwa eddagala zaagenda okutuuka 8 ogw'emisana ng'afuka. Bulungi.
1: Bambi asumulukuse.
0: Omulala yali musawo emulagawo. Yankubira essimu n'angamba musawo nti wangi waliwo wano omwami tubadde tugenda kumulongoosa prostate.
1: Bamugambako yes.
0: Obuzibu obuliwo nti akasente ke tumusaba takalina.
1: Sente taziweza.
0: Taziweza. Olina engeri gy'osobola okumuyambamu.
1: Bambi.
0: Namuyamba atereera. Kali akasente n'akasevinga ate naawonera nga tebamulongoosezza. Lwaki mbayo okulabirako bino? Gwe mulina eweefumiitirize munti singa kibaddeko ggwe. Kati gwe kamwaka fanani ng'omusulo gwo ogugaanya okujja. Oli oyagala fuka naye ate ogenzeyo okugaanya. Kwa mwaka fana nga wotudde bakugambye nono bubonero mbulina okulaga nti prostate yakola ki yagaziwa. Kwa ebiseera ebisinga ekiri fane ku prostate eno nti stage esooka ya prostate enlargement terabika.
1: Terabika.
0: Ah, ah,

0: nchogira nyini muntu ayinza okuyaga ti naye babitwogeza oyi doli bwabanga ayinonoli ekifaananyi ky'obusiraamu ku muntu omu fe nga tulina nkuyanja eyo tunulira noga nti oba bantu baliko ki netubizinga okunakuwaza ate mulimu n'abantu tulaba nti ebibiri eyo naye mulimu n'abantu baffe nga ate babadde bakubaweereza ba gavumenti Muhammad Kigundu yali muweereza wa gavumenti naye namwogeddeko mu ngeri esooka nga mwogerako nga seeka nga seeka banganda zaffe ebitongole bya gavumenti kirumira yali muki
1: erimu poliisi
0: teyali mupoliisi nga si mukulu
1: nga mukulu
0: Ibrahim Abiriga
1: teyali mubaka wa paramenti
0: si waliyokawana si wamutemalira teyali mubaka wa paramenti okulukale ku bantu ba bulijjo wali wabaddewo buloga nga alaga nnyo nti bamuyitanga Ismael Lexus si bwe guli tebamutemulira wali ekyanja
1: yali proud mutabuliki
0: proud mutabuliki zirimu mutabuliki tebatemule mutemuli wali lwaki njogera amannya ago ogasanga gonna basiraamu kwabo bonna tekuliko yali yeganda basiraamu kifaananyi kya ddiini kijetwa ekyasingibwa kwabo bonna n'abaala be tunayogerako kifaananyi kya ddiini ki
1: omuntu yassaala eddiini ogyagaza ki omuntu yaba suuli ate eddiini oba ogyagaza
0: ddiini ogyagaza ki twaki musigire obusiraamu muno enziro for nothing nzire esigibwa obusiraamu
2: kubayogeza ngaffe mubusiraamu ngaffe mubusiraamu
0: so ekyo ndowooza oba nabeera nga ba fe tuba it is just an advice timulekeraawo portrayinga ediini z'abantu nga muzoolekeza mu bintu ebifaanako bwe bityo bala asobola okukikolayo kubazi b'emisango ab'ekika kyonna ne babaleetera mu ddiini mu ndabika erabika ekirala ekyobusiraamu twakirabye tunakirindako tunakiraba mu nsimu abaleesayo batali basiraamu mu ndabika ey'oprotestanti oba ey'obukristaayo oba eyaki embeera ezisobola okukuuma abantu nga bali mu bulungi bakkaanya looza zezisaana looza zezisaana naka g'obusiraamu gajjuddemu abantu abatali basiraamu ani alina omukozi nga musiraamu mumakaaga tujuza tuwangaala bwe tuti abatulinako obuganda n'abatulinako nganda wana abantu bakulumulukuka bagenda mu nsi zaabe warabu kukola wangi
1: osekisimanyi eddiini zindala zinenge gyezisomesaamu engeri gyetuwangalamu n'abatali baddiini zaabwe feeni mubusiraamu bakitusomesa
0: ngakikibalina enambulula yaakyo fe tulina enambulula ya buli kintu fe tulina enambulula ya buli kintu ebyo tubinoonyanga walala tebiriiyo nga niye byebalambululira fe tulina enambulula yaakyo

0: obusiraamu gubulinako ekizibu abeero atuyigganya so ate busiraamu siwe bulinako ekizibu wokka n'omumpi yenna omulala era naye alina obuzibu kwamuyigganya
1: omulumbaganya
0: teriyo muntu abeera na mirembe nasanyu kwamuyigganya atali ekizibu ky'omuntu yenna kibeeraku oyo amukola atya
1: amuyigganya
0: naye ate muyigganya olwo tituyinza ku naye enjawala kubakakasa abatuwuliriza nti okuviira ddala mu history ngozeeyo mu waludi bwezo otwala tugende abasa abantu okutuuka mu buddu twala tugende byonna si basiraamu abasinzaamu omugabo mwebyo batali basiraamu be basinze omugabo mu kutugumbula abantu
1: muganda fariya tuwuliriza osobola okugobera puroguramu eno buterevu genda ku YouTube channel yaffe ya Pearl FM Islamiki channel osobola okubeera nti otugoberera buterevu oba genda ku TikTok account yaffe katikati puroguramu eno osobola okubeera nti ogigoberera eri Pearl FM Islamiki page ku TikTok ojja kubeera otugoberera buterevu ojja kubona omukisa ogutuwuliriza ate nga bw'otulabako ng'okozesa ekibatu kyo ng'okuttemu essimu gwali ku YouTube ate wali omukisa mulala gw'olina nti puroguramu neweba ewedde eddakiika ziwasubiddwa nga tutandika oba osobola okuddamu n'oziraba bulungi nnyo naawe azze ekikeerezi naawe ayagala okugyeyongera omukisa guba weeguli okusobola okugigobera mu studio ddoboozi ly'owulira lya mukadde waffe Sheikh Omar Sidiq Ndawula sha simanyi kyotesitese ensonga tweka tugiwumbe
0: oluserimu ebintu biba binene nga tusobola bibuuka bubuusi bwebityo
1: message erina okuba nga etuuse
0: olwaliro kyetwali twagala okubeera nga tutambulirako olwaliro budde tuyinza obutatusobozesa naye ndaba nga abaana balabika bakomyewo ewaka abalala bali muku bakolaki bajja abaana baffe bava ku masomero bakomawo ewaka kitegeeza kinene naye ndowooza mu bufunzi obw'ekika ekya waggulu ebitonde bitwogerako bya bbeeyi
1: nyo
0: mu bintu bye tulina mu bulamu bwaffe eby'ebbeeyi mwe muli ezzadde kati bwe twogera nti ezzadde lyaffe libaddeko gye libadde ku masomero agamu bali mu masomero ga bisulo myezi gigenderedde kumpi gigenda mu esatu nga tituli nabo kujjako ogenda okubakyalirako n'ovaayo n'omulekayo n'okomawo n'abalala babadde bakeera ku makya ne bakola batya ne bagenda ne bavaayo akawungeezi abamu bavuddayo bavaayo budde bwa kiro naye olwaleero bakomyewo bali waka waffe njala okutegeeza yenna atuwuliriza nti mu busiraamu ezzadde kigambo kya bbeeyi ezzadde kigambo kikulu era mu bintu ebikolebwa mu nsi omuntu byandibadde nga bw'aba abifunyeemu aba afunye ekyebbeeyi kwe kubeera nga azaddeko omwana mu nsi omwana kkula era allah subhanahu wataala bwe yali aliyogerako yaliraga nti kkula yagamba allah subhanahu wataala nti lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yashau yakhluku man yasha yahabu liman yasha yaga nti yahabu hiba allah wekkula gwaba yagadde inatha eryezzadde eryobuwala Ataba lala wa yahabu. Chikabe chichipa deja gala wa yahabu. Allah wikula. A gift. Gwaba ya gade, elie zade. Ezade liyamu wade. Liyamu lezi. Ate, waliyo Allah subhanahu wa ta'ala, ya wikula, au yuzawijuhum, nabi ranga wakati mkumuwe zadde, yali mutabikira. Nabi ranga mubana balina, Allah muwadde the Quranan, namunimu abu wala wa inatha, namunimu na abu mulenzi. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala, atai, aba, amuawu de kubabi, aba kurembe de, beya ya ulide, abu wala, basi galango rusi baru baru nukani labo mulenzi ati Allah mewabu ya wadabu mulenzi basi galamati azibali mchabei newe wabata inamu wabu wala ila msanganga umtima tegunda wakubela mutebe nkevu kati ono Allah wabanga mutabi kide ate oyate abamu wade chenja uru chinene so ezadde kigambo kikulu era mu bintu ebikolebwa mu nsi muno eby'ebbeeyi ye muntu okubeera ng'azaddemukka omwana ebintu byonna bituwangaliramu byetuteekako amaanyi gaffe tukutukawo nabyo byonna byetuteekako amaanyi gaffe tukutukawo nabyo naye أمبك يا جامع صلى الله عليه وسلم أنت إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ليو قصير ينوك تقاونا بيو قد جاكيبين تبساتو نيمو بيو يا جامع أولة أولة ببانغ الله سبحانه وتعالى يكوى نوزاركم وانا ويومانا وصولو تقاونا إيه ekyekimuku byebbeeyi omuntu byakola mu nsi ne bw'aba nga avuddemu n'asigala nga bya mugaso nnyo gy'ali so mu busiraamu tulaba nga kyabbeeyi okusinziira ku nnambika zaffe Qur'ani hadithi bigambo by'abawalimu birambika obukulu bw'ezadde naye Fede tutu alati mulizade ntilibera lya bei. Tuline chukula chomwana. Wetugama antidala olina kula. Kubanga chitufu waliyo. Abana nga yenaku yaba na njinibu.
1: Chari bade chomwendo.
0: Chari bade chomwendo. Usango olingo mwana we yenaku yevu.
1: Atayo no kuogera mwana wangu ja kunzita
0: mwana wangu ja kunzita oliaso ro kuwa bwe tikana kati kale se gasya kuzana tsenga wasika na moleba chitegeza ati simuli mwana tilibera kula na ye omwana fikutuogera ko abere kula abere owembala abere wanja wulu Chovuwa tumutuwala kutumuteka kebisi obudde nebi no uozo, nebi siram ya fi. Mutuogi na kumwana mbusiramu, tuba tutegezo yugoza demu nzari ntufu. Kwanza, umwana uwafi tutumuzara kwenye tutiyo. Titusanga muntu kukubole, tusahara muoyo. Simu wami, simu chara. Umwami tasanga msajia kukubo na azara mwana. Umchara tasanga msajia kukubo na azara Mwana nenda omwana mu Islamu gotuogera ko atabe naku kubanga mwana ambaka sallallahu alaihi wasallam yogera ko nagati omwana asoro kubera bino byonna asoro okufuura omuntu omukodo omwana asoro kufuura omuntu omutitizi naye mukyenjagala mu nagati omwana afu asoro kufuke naku yo omuntu mwana nakuwaza Solo kufuke nakuyo. Katwege ndeleza nyo. Nga tudiri nga nizade. Gututuwa nti mwana wansonga. Era gutubamu nesubi. Tetumalaka muzara. Ati kwa kubero oyo. Azari kwa mungeri enchi. Mungeri entufu. Bobera mwe mwani. Oteke duo kubera angu mchara. Goge ndo kuzara mwe mwana. Oteke duo kubera anga. Uwamufu na mungeri entufu. Ngaba nanyini ye. Betuita abazaddebe. Emitima jiawe. Mubutebe kevu. Agabati. Mkufumbiza mwana wange suzi. Kuhi kutuwa. We mwenye. Jechi kutandikira. Muzade yaso. Yaso kuchuchu kakasa hako. Elana kubuza tukiriza. Mnago kutuwa na mwana wange. Allah subhanu utali. Chukia tugama ati umcharunu. Wakatimu kuwela tu wakaro mwana. Fankihuhu nabi idhni ahli hinna. Hawerenga ya kuwele buwaba nanyini ye. Kwenye ya kuwelebwa panjini ye. Na buwe chitio omchara. Na yomu kukwana zara mwana. Ateke duo kuwelanga. Yetuko kuwelanga. Gende kuwelana ye. Amfune mwana. Mungeri ntufu. Abana batitina kuwela mwana. Fana gana buwe chitio. Mwana watu. Tebe mwunyisa. Bubabe ranga. Bafuse echitali chitufu. Rwaji. Ubanga tibabe na mulayini esimi buwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala ngeri jetu watu ise mungeri ya kumunyi isa okumufuna katinga Allah subhanahu wa ta'ala tomanyi ubo msungu unanabu kujako ubo mnyivu unanabu kujako uvira kurisiki ya chikacha umuro umana gotuoge nako ateke doku weranga ngatunda agenda mamukue. Ucheke doku wenanga, watumula mtumule yete gereza. Daro msajionu, azari kwa mumu, ana nabiru mtu. Babu zara mumu, ana. Mkasa ateke doku wete gereza. Hakati, nani zate kumwana. Na yemu bari wana, waga na titindu. Nani wazore, susu unu dara. Wadikale makula zaazilezi. Na yedana.
1: Agwanide.
0: Tivijia kuma kubela uwezi na ye. Vijia kufamu mwana. Na ye mwana afamu soze afana gana atia. No msejia ina agano kuzaru mwana. Mbusina uteke tuwa kubela ngu tunulekati. Mkaso oda zaru mwana. Enako etutunde kumitima. Ngatuza ndabana mwatu, abata guwana. Akana nikangina kamarayo. Mwakazara mwata guwana. Emise jona. Walua mundu ya gana gati. Omwana uyo omulaba. Olusi mbasi kuro mkume. Nenzi jukira. Ye, njini biyako na yenzi. Mera kumau, omugu negu teke mbali. Tulo zaba yae. Tulo zaba yae. Nituwa zara kwa bae. Osu wilachi. Gwena wa tunuli na baro. Zinemu yoda kuru. Wawina kwa msajeru waita sobi.
1: Eee.
0: Wawina kwa kufaa kwe. Umwana wenga ayo
1: kira. Na mwuriza. Ika ambirabi yali kumpi.
0: Mkabu ya katibi yao kana nabia chitawe.
1: Yali kumpi nabia chitawe.
0: Chitawe mbibi. Na yeti kilino mutemu. Niyo mwana munaku wawa wanduwa kungani. Ya ganti era mwana vya kumutanga mwekwese. Mwaba kumwenye nanga tata wange ya nivaraze somo. Ganti hoyo mwana wa sobida.
1: Tiyamuyi wayo. Tugenda fana na bana bafe. Wagana tufanana. Awana fagenda tufanana. Shuringa chogama.
0: Bwata kufanana. Chechikola maulide. especially the singer. Abana babira mula hili ya feye nini? Wewe ujo msiramu kuzaro umano msiramu. Cheche uonyisa.
1: Kuzara atari.
0: Kuzara atari. Wewe unye atari msiramu kuzaro umana. Atari msiramu. Cheche uonyisa.
1: Singaza denga tari.
0: Wewe unye omu kakamu. Okuzara omu kakamu. Cheche uonyisa.
1: Nyani kemfumitirize wano mama yambali nkuna mi wagendo gure nkuna mi wabana gurezo umwana asobola gama yeka mugurejera bible zika kande gure
0: nkuna bisoboka
1: kinzo bechizibu
0: ero bana bakumba ngazali muza nyine nakabara kumukali era mono sago wange ero yamusanga kumbera mukanzu ngara yali mukanzu. Namungona azala namungona. Ne kalori ezala kalori. Al-irq dasas. Omusali kuno kulondola. Muzibu nnyo. Embeera zirondola embeera z'obuntu. Zirondola. So butuwa tuwoke na kumwana, chabeyi nyo kuruwoza.
1: Kati nchizu denti, bakadu wafichaba angu ilanga, okuturu ondira abantu. Buba batu nuliranga mkuru, waguru, azalo, nukubage ndo kuwa.
0: Batu nuliranga biji.
1: Yamba.
0: Batu nuliranga biji. So, omwana nsonga nene mu busilamu ofunya omuntu omutuufu ffe tulina wrong numbers Allah tusaasidde omufuna mu ngeri ntuufu wadde mutuufu togenda bugenzi gyali omufuna mu ngeri ntuufu wakati mukubala omwana bazadde be bebamukwata ne bamukwata. N'okubeera naye obeera naye mu ngeri ntuufu era ng'erimu ebirowoozo by'omwana weerabira ekigambo basajja bakulu bwe baalabanga omwana omubamba omupaaluufu bw'atyo yabambaala agati naye omwana wassozi alinga ataliiko dduwa. Amanyeddu waji baali boogerako. Ekikubo kiwuliro amanyeddu waati. Kati omwana wassozi. Alinga ataliiko ki?
1: Dduwa.
0: Alinga ataliiko dduwa. Ffe bwe tuba tugenda mu mbeera esobola okuvaamu nti tusuubira nti ejja kuvaamu omwana. Tusabira omwana asuubirwa okuva mu mbeera ze tubeeramu.
1: Eno mufaki tole jitudea.
0: Teka kutanda. Bino yogeze mune mchara u, bino yogeze mune omwami wo. Biso olofa mweso onge nene. Wabuta umaka. Allah subhanahu wa ta'ala. Yagatu uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum. Allah bakirizo budde bwekiro ngemisana mwasi ibyo kubera ne kubade bachala bawe bachala bamwe ode buluti nayo yali yako kati kati munonye ekyo Allah chikunje bawa andikako awali baba bwa gati chitu chichecho makata Allahu lakum waftahu makata Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr baga mati al-walad. Mbeera mumbeere eyo naye nga munoonyamu ki ezadde kati bwe tuba tukubeera mumbeera ezo suubiramu ezadde Mwaka ya gati ya otemu, temuwa waga yavu. Mwani kunevita woma. Natu ikita gati gamat Allahumma jannibu na shaitan. Tadguwaji ulinde. Feze ni mchara wangu tuwesabi Allah shaitan. Na Yesu siye jagale. Gati wajannibi shaitana mara zakatana. Emeeno jetulimu sengeye vamu. Ezadde. Ezadde ye liba tufude mumeeno liyesabi shaitan. Omwana ni gata liko duwa. Elewisi wuna kore wambandu wabali mumeere tufu. Neo genda mumeere stari tufu. Right. Zabu tabu ze mori mu ojani bushetana mara zakatana. Elani maraya wangiri chori. Hakati wuna kore chi. Ameri maraya mukazi nga ya ino. Na yasoma Allahumma jannibu na shaitani. Bubu wangala yomo.
2: Kizibu.
0: Emeira usfu. Nini temusora bukola kati ya geno furu mayo. Gama ya geze. Ne ufuru tukamwe za deranga liye liho. Liliko shaitani. Karo mwana alinga taliko shaitani maalima tiniza duwe yo. Aliga taliko duwa. E duweno. Ya efaku zaderino. Ama mwotu wate. Mumbereno ne mufamu omwana. Tuwa gala wansonga. Omwana umurunja. Atavere naku ya fi. Mwesambi shayukwani ingo mtu wate. Kwa singo kumokuza abantu. Nopo kule vidala. Ewe vyona vyona tuvitamu. Wakati mkula lino, ekula lino liti mwa mwana. Lizo kuwe yu nangu chari yao, uwele kula mwango wufu mwaka, omwana ya andijia. Mwiliwa toke, liwa lilese mwa. Nipu mwa mpweye soka mwa diiti mwa. Liwa toke, liwa lilese mwa. Nifu otutekeri lati, Ogufu no bula mika, ono ya nivamuji, omwana. Tumate tunamuna bako, kunimi za fenga, tunda genda mweli endueli, obatu tunakuna mchara, obatu wa mufunye, fetuwa nechika chomwana, tetusawa Allah. Tetusawa mwuri mwana. Enduwala fengate, Rabbana hablana mina salihim. Rabbana, umulezi wa fengu wa atonda, habu. Tuwe kula. Na hiyo tuwa. Simu yomu tumuangala. Tuli selective. Mina salihin. Tuangala mumba longo ofu. Tuangala mumba longo ofu. Kati matituwa jimili niza mumbuli mwana. Tuina chikachaba. Chetutuwaranga chechesonga. Ena chetukorelera kutuka kono kufuna. Rabbana hablana. Mina sariki. Ena watula nilomu ufu. Eti murubuto mwono kula vikamurimu. Echagenzemu. Mulikasira tuwa tukwata ku. Nelusawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Chinechini mwono. Chigeno kufayo gandara. Chirunji. Allah mituwa mkuruan. Kumama wa Maryam. Hanna. Yakati Rabbi inni nadhautu laka ma fi batni. Ay Allah chinechiri murubuto wange. Neya miku jori. Enti mwana watu wono chimpa ne chibamunga chidenzi. Chidia kubachi uwelezacho. Yakati fatakabbal minni. Kirize ukusama kwange. Olorugendo ruwavu omwana. Tuine chikachia omwana. Tuchikole lera. Eromu kuchateke duwa kufuna. Bwata chikole lera. Na hafune chenyume chacho. Enda kweja kumuta. Habana uchabeji jafe. tuchanga hama subhanu utana mujie yeno mbuto jitumare tumulirida najia kuhusi tukola viji nehemu vyo mwemuli okumuwa neri nyanga dada liso mwono kume nanga liva kumu ufu umufu ule nyomyumirizi wamu chukwape tufuma tutusuma mwilio sanzi kumatu manyiti amanya galo ndole manda njiniko manja kanyeso ongene wape mbusilamu ga contributi inga kumwane chaso mwono kume era fo umana kwa kutu mkasu kakubu ni jedisanzi chukula tutukirisi kajana mbela ntumira ntumira ntumwa bimanyi wila kutuma bichi yombanyi
1: seka nabunde utukute
0: so ebyo bya mulaba abumula baba koma we waka basonga nyo babeyi babeyi na tarangu ufudeyo okole miso mulo kubali kanga babeyi mufeyo nyo okulaba anga ingiri ye mugendo baku watako baku watamu no baku uma bichibye mugendo kubako lako biberenga bina abali kanga abana bamwe nga dalabali upright nga barungi nga dala ye mwana uliwa kati umwana akole chitu umunabu zibila kati mwana kuwa ni haku zara nga nilwa chitu gara kwa umwana akole chitu umutu wana kati mwana kuwa ni haku zara nga chisa nyusiza wa abandu wachuko zara wachuko rende nga kati dala umwana dala wa sozi sozi ya kuzara ato umwana wone yeisa uneisa akati ha obani ya zaroyo umwana wote mamuhitu umuswasu angule wali lihadithi tatima insha Allah obudde tabuja kusumulisa na hebi hivi ilahi tabaraka wa ta'ala Allah wanawa tulesewo tugami nti echebei ubyebei chikoma we waka abana bamwe babo bakomye wo muholida bamu batu sedda bamu mu weekend etandi kama genda kujja noza kam Saturday the 22nd of this month bonda bajja kuba bakoze batya bajja kuba bawedde yunga bawe waka noza twitter ko kubira ko nakatondo ketuteka ko okulabanga tuyambako omuntu okubira nti akwate bulungi ekula lino
1: Pralino.
0: Wallahu
1: a'lam. Tuanza tuyanze ge uruwe wano kirango cha kubika abenji omugenzi Sheikh Daudi Mudde Nansana babika mama wawe Hajati Nalongo Yudaya na Mutebi abafuddeko wakuzikibwa leero ku lwo mukaga wali enama ku lw'emitiyana essaawa 10 ez'olweggulo w'omugenzi Hassan Sebgujja abana abazikirako entambula edi wali mu makago omugenzi Sheikh Dauda Mudde Nansana ku Yesu Amala kanji kudiremu abenji omugenzi Sheikh Dauda Mudde Nansana babika mama wabwe Hajati Nalongo Yudaya na Mutebi abafuddeko wakuzikibwa leero ku lw'omukaaga wali nama ku lw'emitiyana essaawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo w'omugenzi Hassan Sebgujja tugenda okuzika abana azika entambula egenda kuva wali mu maka gashe Dauda Mudde Nansana ku Yesu Amala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tubasasiddeko nyo abantu benje haja she tusibula abantu tugende
0: abantu banagenda mu hijja Uganda Bureau of Hajj Affairs yatandisidda okubera nti receivinga passport zamwe ekyo no kitegeeza nti ezatu se mu office ezenja uro buli omu jote kateko kubira nga ogenda kutambulira era nga bagenda kukulembera mu ngeri eyo bwana watu enteka teka zata andisedda okubira nga zigenda mu maso so abagenda okukola hijja obudde temulina mwagwe okweyunira jemusubira kuyita ogenda okulambula nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala musobola kubera nga mubera mwabo abanakulembera okufuna ebibakakasa era byemwetaaga okubera nti mutuukiriza ekyo buli omu yanguwa okweyolera office jogenda okuyitamu okubera nti ogenda okulambula enyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala abagenda okuyita mwalijanna tugaya nammwe muberenga mwanguwa sobola okubera nga abantu abakulembera okuteekebwayo mukolebwa enteekateeka muberemu abo abakulembera kigambo ekyo mukitwale nga kya nsonga nnene nga nsonga nkulu era buli omu beera nga asuubira okukola ekyo weyonera so ate n'abagenda okukola umura nammwera bwe bityo bifaanagana tusaba Allah subhanahu wataala agonze era atugulirewo bali batugalira ne tusaba Allah subhanahu wataala habeere nga aggulawo enteekateeka za umura naye umura oba yakisiiwo era nayo enteekateeka zigenda mu maaso njagala okufundikira ebigambo bino ne ekitongole kya Darul Taalim kyatandise enteekateeka ey'okuzimba omuzimbo ogwo era bamaze okusima wali ku Ring Road omuntu yenna ayagala okubeera nti contributinga ku wakfu eyo twetaaga abantu abanaabeeranga asobola okuyimirira empagi emu asobola okuleetayo seminti asobola okuyitawo n'otwalawo matiriyo okusima kwawedde kakati kusetinga basement kyekiddako biidhinillahi tabaraka wataala so omuntu yenna osobola okuyitawo wali ku nyanja ya Kabaka ku masijidu Darul Taalim wakufu eyo ojja kugirabanga yeesimbyewo bulungi ekifaananyi kyayo weekiri okusima kwawedde kakati ekiddako kutandika kukola kutya kutandika kuzimba any contributions yenna asobola okuyambako tukwaniriza biidhinillahi tabaraka wataala era nedalusu yenkya wejja okubeera mu ngeri efaanaganako bwetyo okuva ku makya bajja kusooka kulongoosa twakita bwemala okusima wabeerawo okulongooseza ddala wansi awo okuseeteeza bajja kukeera ku makya osobola okukeerawo n'obeera nga weetaba mu mbeera eyo then oluvannyuma bajja kubeera mu mbeera ey'okusoma dalusu eya sande ndowooza mukkirize olwaleero tubeere nga tukomaawo nja kutumira omuntu omu yekka bamuyita mukulu wange Asumani Mubaraka okuva wali esesiri bakutumiddeko olwaleero mu ngeri ey'enjawulo
2: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namba. Ebyo bingamba nga president wa mufuna mpola. Mwami na mugu zintale Judy nkwaniliza kushona kwa wala kufamu Democratic Front. Namusabu na Uganda.
1: Amina sabu. Nangi nsanyuse nyo ukubela ku radio no gagade ya pale FM chikumi msambu katunyeze muenda. Kusinga bina njagala okwebaza management ya radio eno. Na wisebo president wa FF ba mufuna ambu.
0: Na wali mube kulembira.
1: Yo mube kulembira sebo. Hey. Steve wachamani nyo kubanga atude na we wano sebo.
0: Oli mugoberezi wange.
1: Sebo ndi mulo.
0: Mbade mainti didako. Na mguzi. Mbade mainti guwavamu wa mufuna mpola.
1: Neda sebo.
0: DF na ina ba mufuna mpola.
1: Tuliba itilivu.
0: Mbaga di.
1: Amina sebo.
0: Mkwaniza kusho.
1: We wawo sebo. Sanyuse nyo kubeira wano.
0: Amina.
1: Yesebo.
0: President wali hatia.
1: Mwishi wa
0: mbasa. President ya abeda mwita mtia.
1: President jeno wa chibina. Wishi wa mbasa simpuga nsamba. Jali aweleze guanga. Mbitie vienja ulo. Ngo msomesa. Nga loya. Nga mnabiamfuna. Omwami tata mna familia waka. So guanga aweleza mbitie vienja ulo. Esewa.
0: Nsanyuse nyo mwami na mukuzi.
1: Nangi nsanyuse sebo.
0: Mbadinga mbaba na Uganda wano.
1: Nisebo.
0: Juzi nabala vye kubia reform. Tugena vyo gira kao maso. Kuba guno mulamwa gumuli kuguno. Gwena yo gira angane. Naba kule mbezebo na wano mwako guringa tifunama na genda mkulonda. Omuku baka mabo cha mundu mbana ye wano.
1: Nisebo.
0: Mabike mba na ye mukaku mba na ye wano. Bali mchi na bo nga balu wanabaga mba reform. Echo na chaga denyo. Na ye before that. Omuntu wabuli jomu line guanga na muguzi. Mufuna mpola kutuogira koo. Okusinzira kumbele ili wali nesubi li obula moku chuka. Echo kache jinuma mtu we guangi. Obazi bintu mbiraba bulala.
1: Nsanyuse nyubwe mkusanze kumulamu goba doyo girako. Omutawano kusingo kubomukulu. Guli kuchigambo civic incompetence.
0: Tembelewa.
1: Omutawano kusingo kubomukulu. Guli kuchigambo civic incompetence.
0: Keka chako.
1: Nze guo kule mbira nga omuwejere. Se wende bude kwa gala kumanya. Amani gange ngatadde mbintu ebitali gasa. Ekyokulabirako omuntu owe waffe nze nva mityana singa eyo. Okimanyi omuvubuka alima ennyaanyi ewaffe eyo. Tamanyi avunaanyizibwa ku bya bulimi ku ggombolola mwabeera. Naye ate amanyi ssente Cristiano Ronaldo z'afuna.
0: Kadde mba kawulire. Omulimi w'ennyaanyi.
1: Ewaffe nnaama mityana. Tamanyi mulimisa mugombolola ye. Taina namba ye ya simu.
0: Owana dizi oba.
1: Omulimisa. Tamanyi namba ye.
0: Kaguru kalicha.
1: Neri nyatari manyi. Nti mwami nyombi ya tuwala ebyobulimi wano mugusimbi. Na ye. Bwemutu kakunsonga nge ya Cristiano Ronaldo asambi omupiira e Saudi Arabia.
0: Nti asasulwa mmeka wiki.
1: Yazalibwa wanyina yani ebyo nabyo nabimanyi. So ekigambo civic competence ate n'abakulembeze nkwebaza nti gwemba kulembeze obadde wanjawulo n'abakulembeze ekyo bakiganyulwamu omuntu atamanyi ajja n'amuteeka mu butesi byonna byayagala namuga kino kati kino kyekikola olwokuba nze omwejere se tumye buvunaanyizibwa kwagala kumanya nfundikirwa nfundiddwa kisiimuula muntu buli muntu kyajja okujja akole ki ase nitusigala nga twekuumidde mu mbeere kati bwenzire ku kibuuzo kyo kyogambye nti omuntu oyo ayambiddwa atya buvunaanyizibwa bwa muntu oyo okusooka ye kennyini okwezuula nti alina obuvunaanyizibwa n'ekkatale ery'okutuukiriza ne bagamba nti mulembe guno ignorance is now a choice. Osalawo kubeera atamanyi kwa buli kimu kati kituli ku ngalo bw'ekiti. Nsobolo eri omuntu atudde mu kyalo ekisemba ye wala mu Uganda ngawuliza pale FM sawa zino ng'ebigambo bino bye twogera abiwulira kati waddembe y'okusalawo butabitwala
0: obitwala

0: devices.
1: Kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona akole wabali ham.
3: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jecho. Obundi bwebo. Wete kiteke. Lindirida. Fungizo tukole. Bili abili mumukaga. Akubye kodi. Lindirida.
4: Dennis? Mkwa yambu kila kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
5: Emisinde kunyambu kila. Tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi, ne chenja galo wukubaje bulija. Na mali lida kukweze sange ebisinga ya mubuli chimu. Nkweze sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi, ukubeda wagulumu vyo na.
4: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambuli ya wamu na obu wanguzi.
5: Wait ili obu wanguzi. Nkweze sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika. Nambe mu mukoza wano mugwanga.
6: Labbaik Allah
7: hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubatambuza no babudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala maga omwaka guno nti programs za Umrah zagwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategere ensonga ya hijja.
8: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina atenga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
7: 0303 Nana mwenda, chinana, abidi musatu.
9: Uwangi, uri utialiro.
10: Ndi bulungi.
9: Tuetege kila naku. Nsubulu ukuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
10: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
9: Spring Flower, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins mwenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Springflower akoli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jecho. Obundi bwebo. Wete kiteke. Lindirida. Fungizo tukole. Bili abili mumukaga. Akubye kodi. Lindirida.
11: Mwaka wefu.
3: Ukula kula nyo mtu wabuli nyo. Tukutusa ku program is kuzimba. Ukusa masano kwe kula kula nyo. Haa, FM. Tukutusa bukulu de program. Kwezimbe. Ikwata kubitaka no kuzimba na wakugo. Ukufa mkugule taka. Ukukuba plan. Paka kumaliriza ye kuzimbe. Buliwe Sunday. Ukufa kusawa kumina bere so kumacha. Paka sawe mu. Kwezimbe. Tuzua.
12: Report in depth.
13: New video today from Israel's military claims to show.
12: You tell us your side of the story.
14: Your side of the story.
15: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
12: Well, FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM, ekola lyo mtu wa bulijjo.
16: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekiti w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka. Radio yo tesirika. Radio yo terimba era terinza nsonga yonna. Na ebe kudu mguanga chikumu safu katunyeze mwenda Pearl FM ekula ryo mtu wa bulijjo.
17: Kukuniriza mu program mwenye chitukacho
0: Munyichidukacho. Ekuletedwa Mandela Group of Companies. Kukwenilisa program. Munyichidukacho. Ekuletedwa Mandela Group of Companies.
14: Butelevu kuchukumi mumu sanva kwa umuza muenda pale FM kukula heriyo muntu wabuli jo njagala hukubuza kwa nao sizi lukubango gina maso na hukubango tugubirira edachi kaziri munani zesima doksa umusamavu heze tuliona kuruwa lero nkubuza kwa yuna jo sinzi lukubanga ato tumbude kule heriyo muntu wabuli jo njagala hukubuza kaba ntuwa benja ulabali mkutambu labali kungende zitali zimu ngeja tuli nti tuli mprograma nye chiduka cha unu fayo nyu okongira kukatiriza hembera yo kugobera amateka go kungudo okulabanga otambula bulungi nga tofunye kutataganyizwa kuna ate na kutataganya abakozesa olugudo kale no mumbere yo gira kubanga studio mutindo gwentambula yo gwingo omuntu ate nabalala bagenda kubanga bakozesa engudo ezitalizim programa nye chiduka cyo luba runa kuba mukaga zibasaba musanvu twa tugenda kutunulira ebyentambula gwa bimiride okwetole gwanga ono nayo cyo ino kubanga oteka kamanyi okulabanga ebyentambula bisitura mutindo nenga bulide tubera ne banafa ba Mandela Group of Companies abagama nsoso waza omutindo gwentambula ngo kuzisa spare parts ziri ku mutindo mpire giri ku mutindo gisande kubanga giri genda ku rugudu n'ebintu ebinjyo byetulirwa ke chiduka bagama ntu bofunye mpire gestators awono ne chiduka cyo genda ku masindo gabagama futa gaste oil okwetole gwanga ubwirizo genda kubanga ufunye WNG we ka ugenda kugenda ho vengo ufunye ubwirizo busani day ibatagenda kubampe ugenda kuvanga tawe murugunyiza rinso nganti umutindo bakwasogo gusokerwako atira mbufu mu ne bagama nti gwe akanda chapati usi kamanda zi uina ko byogenda kubanga oteka teke bita gisengano na wagenda kubanga ufumba obuji ufumba kawunga ngano na kango byino kubanga ubatakeka supreme fra supreme maize fra awono gina kubanga embere kutambya WNG muchoti stese ogenda kubo studio mutindo gwecho ogenda kubanga oteka teka ogenda kubanga studio mutindo gwecho ogenda kubanga olya ono ebintu bijja kubanga bikutambya WNG kale genda kuduka likulio kumpi supermarket yakulio kumpi ofune supreme fra awonde embere genda kubanga ate kutambya WNG ne bagamba era mbufu bwemu na dala mukasera nga abayizi bagenda okutandika okudde waka basinga bakomyewo osobola kubanga omuzadde bawamuka outing obo lyawo obabera ko ninte kateka yo kubalisako mu ngere enja olukicho genda okubanga okula kwe kugenda ku cafe javaz kwetu oli gwanga matabi gabwe gonna obweleza ogenda kubanga bufune WNG mu mbera yo na mu nteka teka zonna zoina bagabagenda kubanga bakuwe byokulya ebigenda kubanga bikutebe nkiza gwavuga ekiduka no bako otuka naye nga uliro itago kuba kuchuti kama rubuto cafe javaz ona usanga chama buchami awono jafuna obweleza obwesi ko jafuna byokulya biri ku mutinda te bisani de awone mbere je kubanga ekutambulya WNG banda fa Mandela Group of Companies bitambula na mu nteka teka zonna okulabanga buli kigina maso mugwanga na daku mbere ebyentambula obufunya WNG muzuko na mgera ketu wana mwamusamvu kaseke nde Francis Kasfati nze hakubuza kuwe tuntuyo na kuruwa lero ni mkubazo kubanga tumbu dekuliri mtu wabulijo program manye chidu kacho tugendo kubanga tutambula mwe yintuwe binjo tugendo kubanga tukona ku auno biota sanyo kubanga ate obusa maso we tujide kumpeo mpewo mchisera chinu ngente katekeri wongo bengutekiza nti abasomero abana batandise okubanga badde waka jukira nti musabiti ngemu eise omwogezi wa polisi omukuru Kituma Lusoke yavayo n'asaba amasomero okubaawo n'enteekateeka erungamizibwa ebyokwerinda okulaba nga abaana babasaabaza bulungi nga bagoberera enteekateeka ennungamu ekyo nno nga kyakolebwa okulaba nga abaana abo bakuumibwa naddala nga basaabazibwa ku nguudo entambula yaabwe okulaba nga ate nungi katugenza okujja ku mpewo mu kutandika na sabiti enu ngezimu ku nteekateeka eziriwo ezikulembeddwa minisitule y'ebyentambula nga eriwomu ne poliisi ey'ebidduka baliko kawefube gubateddeko amaanyi naddala kubagoba b'ebidduka abavuga emmotoka ennene zoyinza okuyita sinotraka abavuga baasi lukulana n'emmotoka endala ennene obaolyawo zibaga nti obaolyawo zeetabidde nnyo mu bubenje obuzize bugwawo kale nno musabiti enu wetwalabidde minisitule y'ebyentambula ngeri wamu ne poliisi y'ebidduka ku nguudo nga batandise kawefube ono abakulu bano wetwalabyeko ng'omukulu okuva minisitule y'ebyentambula Winston Katushabe nga aliwa muno mmyuka wa polisi yebiduka ajidumira ASP Norman Musinga nga bakulembedde mu kawefuba okulaba nga bakwasisa amateeka n'okwekebejja ebidduka ebyo binene okulaba nga biri mu mbeera nnungi naddala nga biri ku luguudo. Oluguudo lwe batandikiddwa nalwo lwe luguudo lwa Kampala Masaka Highway okulaba nga balondoola omutindo gw'ebyentambula oba ebidduka ebyo ku nguudo ez'enjawulo. Kale nno baategeeza nti enteekateeka eno bagenda kuba nga bagimunyisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukakasa nti ebidduka ebyo biri mu mbeera nnungi, bigenda ku nguudo nga biri mu mbeera ennungi okusitula omutindo gw'ebyentambula. Kale nno twagala okuba nga obaoliawo tutambulira etuntu yonna ku lwaleero nga nja kuba onneegattako gwaliyo tubeeko amagezi obaoliawo getuwaŋŋanamuko butya bwe tuyinza okuba nga enteekateeka eno etambuzibwa. Ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyasi ensangi zino bwe tugenda okuba nga tutambulira etuntu yonna ku lwaleero? Naye nkutegeezezzaako nti kaweefuba oli akyagenda mu maaso n'okuba ng'atambuzibwa. Ebimu ku bitunuuliddwa, emmotoka ezinnene ebiseera ebisinga ziba n'engombe zikanga abakozesa enguudo n'okukakana nti obaoliawo akalenje akabenje akataliguddewo ate kagwawo olw'okuba nti engombe yeebeekanga abantu ab'enjawulo ne bakozesa enguudo. Awo nno nga bibimu bitunuuliddwa, ezimu zeetikka ebintu ebizita ennyo ebisukka ku bigere bibiina okuba nga bitambuza n'ebintu ebiringa ebyo nga bakulu bano bye bagenda okuba nga ate beekebejja okukakasa nti omutindo gw'entambula munywevu ddala. Ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino? Awo tugenda okuba nga tutambulira ng'ojja kuba onkubirako ku nnoti 759 emu nnoti 79 nnoti 759 emu nnoti 79 nnoti ne ku nnoti 782 366. Awo nno ojja kuba neegattako obe ng'ombulira ku nteekateeka eno gulowooza embeera eyo eyinza kuba ng'ekwatibwa etya. Nagambye ntambula ne bannaffe aba Mandela Group of Companies mu nteekateeka yonna gy'olina okulaba ng'ositula omutindo gw'entambula yo bosanya okubanga weegattako embeera egenda kubanga ate ekutambulya dda bulungi. Njala okubuuzaako mumwe n'abagoba b'ebidduka, abagoba ba takisi, ntegeddeko waliwo kwesita egenda mu bitundu eby'e Masaka, bataddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo avuga kwesita eyo ssebo webali okubanga ate abantu basosowaliza embeera ey'okumanya. Kisuubira nti oba oyinako embeera gy'oyinza okubavugiramu enkyamu ng'ate gw'omu atebateddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo okumanya eby'entambula biba biyimiridde. Ogenda kuba onneegattako enteekateeka gye tugenda okuba nga tutambula nayo etuntu yonna ku lwayo nga bwe nkulambikise yeeyo gye tugenda okuba nga tutambuliramu, nti nga oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino? Awo nno we tujja okuba nga ate tutambulira etuntu yonna ku lwaleero tulabe ebintu eby'enjawulo bye tuyinza okuba nga tutambuliramu ku nguudo zaffe.
17: Tubagambeko ani kuyagala okugambako nga yeeyisa bubi ku luguudo? Katubagambeko. Osanga banakyusaamu. Tubagambeko.
14: Yes, buterevu ne bubo oliawo laba yeeyisa bubi ku luguudo nga kyandibadde kyetaagisa okubanga tubagambako. Osobola okubanga obaako ensonga bw'ogiruŋŋamya nabo ne tubanga tubakomako tubagambako mu kaweefube okukendeeza obubenje ku nguudo zaffe. Pale FM. Waalaikum salaamu wa rahmatullah. Nawe okuwuliriza Hajati. Ye Hajati.
18: Kati nze bwe njagala okugambako. Tebavuga nga banywa. Era ne bazaawo obucupa olyamirako katono n'akasiba na ssawali. Kyokka n'abantu bannanga ensonga eyo nkulu nnyo nnyo balondoole ku makubo kuddeko nga be baakeberanga okulaba okwaza. Naye baba oli avuga n'atuuka wanga tuli amukubye ku mukono naye ng'alina eccupa ya kano n'akwata akalala kyokka avuga abantu. Ensonga eyo nkulu nnyo n'omwenge baguwere guyamba ki ku bantu? Sirabaho kyekuyamba.
14: Amina tuyanze nnyo tuyanzege Hajati Zainabu njuzi okuba ng'otumbudde ekkula ery'omuntu wa bulijjo yagamba abantu abavuga ebiseera ebisinga baliko obuveera bakutte nabo bangi baleetera obubenje obugwawo. Hajati anzijukiza n'enteekateeka bwe bagenderezza kino bwe bafunye akaddo kigezesaako mu bifo ebirimu ebitaalo oboolyawo ng'emmotoka zitambula kasoobo. Bw'otunuulira baba mu mmotoka oba bakozesa emmotoka ebitundu 8 ku buli 10 egy'okwekanga ng'abasinga babeera ku masimu. Kyoyinza okulowooza nti obaoliawo nabo fokasi yaabwe oba kyebaali badde nti beegendereza bakkakkana embeera eyo basanze enzibu, oba begendereza nti bangi ku bo baba bavuga ebidduka naye nga bali ku masimu, nakyo kiyinza okuba nga ate kivaako embeera etali nnungi. Tutunidde nti ng'oggyeeko enguudo enfunda, kiki ekiyinza okukolebwa okendeza obenje ku ngudo obuchase ensangi zino na dalango boli yao tugendedwa okendeza obenje mchisera kino pale FM ojja kudamogeze ku note 5590 mu note 5090 note note ne note 5082 asatu nkaga nkaga pale FM
19: Are
14: from Kasekendi. Yes,
19: sir.
14: Omkuru.
19: Kacho.
14: Yes, sir. Bulungi kati.
19: Hello.
14: Yes, sir. Mfuna bulungi.
19: Eh, kakati nzi neva za amtara kubanta wanga diza paro FM. Kumweleza kwa yu. Orukula mchobu za keyo.
14: Yes, sir.
19: Nje kanti Allah sana kuchachitonde wa dokweto na mwita Mustafa wangali ya mzinga vya mazikono na inga ndi msajja atambula kumandi wa dawa atambula wanune wali okuterezo urugundo nebi yako basi ukeba tereze system ya polisi kubanga elaba emolo kanga ganye genya Nyini ladies zabali nejiteka mwa msirikale ne batuka wali ne bamutemera ke bamutemete emolo kan bajire kanga ganyege nya ne tamune tambuli tesikara ku lugudo kati basobole kubanga be bakora akibaita mu rwara ku kibaita alqanaa basobole ku kusa no musala government gwe bawa yarawe bave ku nguzi engudo na yeso bola kufuna gwa akalembereza okuleka okubante engudo olugudo rubi ngo olugudo balufunda nebira langa boyo kete na yate emodo kawali weta sani de kutambulira ku lugudo nga no musirikala ajitegete na ye najireka we najirya mu buli na kura bishuku assalamu alaykum
14: wa alaykum assalam wa rahmatullah tuyanze ni tuyanze gi pale FM
20: hello
14: yesebo
20: yesebo kula mtuza kwa mzee ka second
14: nange bwentu yesebo
20: Sebo yobira kwa ni mwami jena kani kwa jiva mstaka.
14: Oh, ye mganda wangi, Sebo, weba lukubango tumbude kuleri umutu wabrijo.
20: Yes, Sebo, weba lituweleza.
14: Amina, Sebo.
20: Kakati complaint nge nangu jena andiva dengi nanga, nge zimu kuvileta uwe nge kungu doko. Avantu wa mba jena nge wajia kumakuwa nga waine. Avantu, rumo wabije waka, atene wali pula pato nge wabileta kungu doko. Kugamba omugoba wa basi nga atambula nga atayomba na wa boda agamba gwensanga oyo nanja musanya obusanya otafa kubulamu bwa bannabwa abalala kintu ekyo nandyozeza muntu kiyinza okutuleetera obuzibu
14: okay
20: yenteesa yange webalitwereza
14: amina sebu webali okubanga nawe otumbudde kuleri omuntu wa bulijjo omukulu Kajuba Jonathan na mwenaji misinzi okubanga mugenda maso n'okubanga mutuuliza waliwo muganda wange ye Ismail hali mbitu ndwe vina tete wabalu kubanga nawe kuhuliyo tumbude kuleri omuntu wa bijo uli mkupa wa boda boda tunulide nti ngojeke ngude mfunda chichi echi inzo kubanga chukole po kende zo wenje hubu chase nsanji zino tuvude wali kumoto kanadali nene zigina maso na ukubanga nti uboli yao kungudo za fezinja ulo tukakana uwenje ate wetufunye mumbera yao kutambula pale FM okay jokuda mwagize kuna noti misavitano muenda emuna noti misavitano noti noti ni noti misavu mnana bili satu nkaga nkaga gwe uluweza chi chinzo kubanga chikole buwa monsanji zino okende zo ubenji obuchase kungudo za fezinja ulo simu giza kukubanga gira gira nyoja kubanga yongiro kugiza ku uja kubanga ate umfuna bulungi hala jokuda mo yitoku noti misavu tanu muende noti misavu mwenda noti noti ni noti misavu mnana bili satu nkaga nkaga pale FM Hello.
21: Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
21: Mr. Imani.
14: Yes, Ebu.
21: Mr. Dere Chivoga.
14: Ebu, lukubango, tumbude kuleri umuntu wa bulijjo.
21: Ebu, mganda wange. Niyazira mikuwa programu. Niwa jenga, nakazili kendo kogira ko. Ake, kalibu moto kabunda. Ko ngo yamuteko mu buzwenje bwo kugwa ku kubona Mbantu vangi buli omayi n'obuzibu bwe mu mbeera y'obulamu n'osanga nga taxi yonna ebikendeeza mu bbiri ezikola abantu kikwatako batuyambe batwatikizana ku kkubo nga tebanalowooza ku birala byonna munnange ebigyayogeddeko naye ndabirwamu
1: ndabirwamu okay tuyanzege mwebale kubanga mutumbudde ekkula ery'omuntu wa bulijjo era ku nteekateeka y'emu minisitule egamba nti abagoba bavuga ebimotoka bino ebinene babavuga sinotrak ezo basanye okubanga bakakasiddwa nga minisitule bamanyi okakasa era okumanya bantu ki aba bavuga emmotoka ezo okusobola okubanga babalondoola obulungi mu kubeewazisa okubanga bamenya amateeka g'oku nguudo Pale FM ojja kuddamu ogeze ku nooti 759 emunooti 79 nooti nooti ne nooti 782 asatu nkaga nkaga nja kuba nsobola okubanga nkufuna bulungi enteekateeka gye tutunuulidde yeya nti ng'oggyeko enguudo enfunda kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa okendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino tutunuulidde ekikwekweta oba enteekateeka minisitule y'ebyentambula ng'eri wamu ne poliisi ebidduka okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga beekebejja balondoola emmotoka ezi ennene omuli sinotrak omuli loole omuli bbaasi okakasa nti ziba mu mbeera nnungi bategeeza nti n'ezimu ku ezo obaolyawo okakana ng'obuzito oba ekigeri kyazigirirwa okuba nga kyekirina okuba nga kyetikkibwa bangi ku bo ate basusamu Pale FM hello wanjisebo wanjisebo
2: abala kuwereza
1: nawe okuwuliriza sebo
2: abaita Muhammad ngoze kusa sina bibideko ekyamazima nabo abadriva bazi bateekeddwa okwetiriza kubanga sakensi motuka nera tezitunga zetagamu abantu nga baludde nga mutuka mutuka mugenderera emabega wera twakyogerako mugenderera abantu abazia abaana abato naye alhamdulillah yayiga okuvuga era n'akakasibwa n'aweebwa ekyokuvuga kubanaebyaleero ekisinga bitambulira ku kasente oba oyina akasente ekipapulo kiweebwa naye siniorite ku luguudo olunene ku mutuka ennene eyo yetika omusenyu neegujja mu lwera erina guyingiza kampala oba ebbala eshaka abaana abavuga mutuka ezo bazivugisa kimama bataddemu bwedisiti mu maduka abwe bavuga ni makasa yalaba ng'akutta oluguudo ata avuga atereza agenda basobola kusuubira zino sayini z'oku nguudo kuba nakugambye nze nti muntu atambula nnyo wano ne wali basobole okuyita abaana abo bapolisi nga basi kyekyo bakyusize babeire nga emmotoka ezo abantu bavunaaniriza
1: olowooza tekiyisibuzibwe mu nteekateeka ey'okubanga babamanyi ensonga yeetegerekese bulungi naye era kyekimundoza minisitule na poliisi ebidduka gye batunuulidde nti abantu bano babe nga bawandiisibwa basobole okuba nga babamanyi ono kyekiyinza okuba nga kiyambako mu nteekateeka eno ojja kuyita ku nooti 759 emu nooti 79 nooti nooti ne nooti 782 asatu nkaaga nkaaga enteekateeka gye tutunuulidde nti yeyokulaba nga tukendeeza obubenje obukyase ensangi zino ogenda mu maaso n'okuba ng'otunuulira embeera eno yadde nti enguuda ziba nfunda mu bifo ebimu abamu kyebaali batandise okuba nga bemulugunyako nti n'emmotoka ennene ebifo ebimu ziba tezisaanye okuba nga ziyisibwamu kati kyetwagala okuba nga tutunuulira nti kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa okendeeza obubenje ku nguudo obukyase ensangi zino okulaba nga ate obubenje obwo butangirwa bukendeezebwa naddala obwo busobola okuba nga ate bwewalibwa ojja kuyita ku nooti 759 emu nooti 79 nooti nooti ne nooti 782 asatu nkaaga nkaaga golowooza ki ekiba kisaanye okuba nga kikolebwa kiki ekisaanye okuba nga kitunuulirwa mu nteekateeka gy'olambiseeko naddala abo bavuga eŋŋenda empanvu looza minisitule y'ebyentambula egezezaako okulaba nga abantu abo bateekako nnyo amaanyi naddala makampuni mwe bakolera okuba nga bamanyikiddwa olw'ensonga nti akabenje ketwalaba akaagwako ku luguudo lwa Masaka akaalimu sinotrak n'emmotoka ekika kya drone eya takisi twategeere kati bantu bangi bava ne beemulugunya nti bwoba otunuulidde n'emmotoka ennene ezo abaana abali mu myaka emito abasinga okakana bye bazivuga boolyawo abamu nga bagamba nti tebalina bumanyirivu ku zo naye ekigenda maaso n'okuba nga kitunuulirwa mu kaweefube ono n'okuba nga ate zeekebejjibwa kujukiza banafa wa Mandela Group of Companies kale ndo baga mancho ino kubanga okola kwe kugenda ku matabi gaba genja ula gaste oil kwe tole guanga uwelezo kugenda kubanga ufini ya davulunji gima futa kugenda kubanga weku watamu mbele yon nevi ntujia kubanga vikutambli ya davulunji era mbufu mbufu ne baga manti genda u osobolo kubanga ufuna mpire jesigika jiri kumutindo jikasidua aone bintu bijja kubanga bikutambulira dabulunji gwe yetazo byokulya biri kumulembe ogenda genda cafe jevazo kwito oli gwango bwerizo ogenda kubanga bufunya dabulunji baga mane family osobolo kubanga ogisitula ogitwale yo aone mufuna kasera kalunji genda obgenzi okumatabiga bagenja olebwe kulya we biri ogenda kubanga bufunya dabulunji ku maduka supermarkets ezidi mugwanga ogenda kubanga ofuna wo engano nakonge bya supreme fra ono ogenda kubanga studio mutindo gwe byogubyo ogenda kubanga ate oteka mulubuto byo byokindo kubanga ate olya ngojeko engudo enfunda kike kinzo kubanga chikolebwa okendezo bwenje ku ngudo obuchase insanji zino nadanga tunubide enteka teka ministry byentambula GFD nayo ngeriwa mune police yebiduka mukowefubo okulabanga ebimoto ka ebinene nadale biwa ku ngudo byekebejibo kwa kasanti biri mu mbera nunji kya kutegeza anti kawofubo ntagenda kubanga akoma bukomi kubiduka ebiva ku motoka ezinene wabule genda kutunulira ebintu ebyenjawulo ebitambulirwako ebiduka ebyo okutandikira ddala kubavuga ebiduka ebyo nti balina obumanyirivu okubanga bavuga ebiduka ebyo balina ebisanyizo okubanga bali ku nguudo n'enteekateeka ez'enjawulo ate era bagenda kubanga batunuulira engeri ebiduka ebyo gye byetikkamu kyenkutegeeza nti batunuulidde nti ebiduka bingi naddala mu kika ekyo ebyetikka ebintu ebizita ebisusi ku ebyo ebipimo ebigerekebwa okubanga byetikka awone enteekateeka eno yatandikidde ku luguudo lwa Kampala Masaka awone ogegenda kubanga ebunyisibwa n'enguudo.

Guru Godfrey, mami wangi naigaga sala. Nga sinafuka budumali kyo bulamu wangi wali buzibu nyo. Kubanga nzi, zingu muntu tonsali lao, nga sitesa. Nga nuwana kali nga nevi kone kolachi kuba. Nga te katingaba sila mugo kunga manti sima jinze sinyo mwengi. Nga ndavira dala. Nga te olima vega. Nsonga manjiti obulamu wenalimu. Obabwe na weni munga ndaba wali businga. Naye ate kati okuva nava ine njira nenzira wano mu busiramu ndabira dalanga ate wano bulamu we kunyumira. Kubanga nze we nanywa ngo mwenge nenzira wange waka. Omukazi toba akone chombuza. Omushala ombuza ngo ugenda kubwa. So ekyo nali muzibu nyo mwecho. Ate neiba ojo kutasa nawe ngo ugenderamu. Naye kati okuva na silamuka. Alhamdulillah. Hivyo na vya guwao. Sobolo tesa na bantu. Sobolo kwebuza na ine lulinga sebuza. Ngamanyi nze nsingo kolachi. Okutegira. Nze. We wangamba anganti. Olwaleero ogenda kumulimu kola katugeze. Nali ninachi kampu niemwe ya bachana jenali nkolako. Na ingo kugenda nga sinywede. Nga sisobola kuchikola. Eranga obamu kwa nukwa nginunga manti ya. Lero wegulo. Tugende nga tokozechi nga tunywedde mwenge awo luba lutalo era nkuchawira woto damu kuba mukwanu gwangu na nali nkubye ko mtu ne mtu saku point mbi eyo kufa naye teyafa finally teyafa na inga namukuba ko buvinyo ate kumachawe wake la kumachere bangamba anti go wachikoze nga sikola chi nga sikiriza ate nga sijukira so ate samukubira wala kuba namukubira nakawa. Just kunga amba konti, na yo why? Kakati goze wanu wetu kolele mirimu. Ngota mide. Oloza achi. Oloza tuta mide nga kwe. Chuchanyi za nyo ne mkuba buinyo. Era, chuche chibiche ene alavi la dalanga nkoze nga chibinyo. So nali ngenze wala nyumu. Pise mbi na ikati ndaba nada kumulamu. Usiramu, mbumaze mkati banga ya mizi musamvu. Ezeze miezi musambu na yenda vila dalango vulamu. Checho. Abusiramu ze nsinze kufuna mudembe. Kuba okuvali nakiriza ni. Ne mberanga nsubulu kogela kone Allah bulikade. Kati mpuli andi ne dembe. Na yeru lina limbera kupresha. Wemba sina sente. Ngu nsubulu tamulu nakulu nanti ununyachi nunya sente. Na inga atetu swazifuna. Na inga atimba sirina. Na inga andi comfortable bonsaba katuna. Na inga maisha Allah. Anytime zija kola chi. Era nefuna nga sizifunye mu makubo machamu. So ekyo kye kimu ku achievement gye nfunye mu busiramu. Ekirala kati ewaka ndi taata omulungi. Abaana bange baali banziru kaluli. Nga nkomawo nti midde njagala bagwira biki kuba maama we balaba bakaaba naye right now tekiriiwo. Era bwe ntuuka, ntuuka n'emirembe. Nemba nebambuzaako nembabuzaako naye lulinga buli kimu nali nkiraba nga kikyamu ku saidi yange ku kyendabye kati akatonda ennyo mu busiraamu ku bbanga lyokka ery'emyezi omusanvu kale mukaga ku musanvu lyemaze mu busiraamu ndaba nti omuntu oba nga tona asiramuka ku joininga busiraamu mba simanyi kyoliko kuba obusiraamu bye boogera bagezaako abamu kukola ki kutubeka feesi. Bakweka ekirungi bakweka gorodi kagamba ne batulaga ki ne batulaga ekintu ekirala obusiraamu bwagaliza obusiraamu bugaba obusiraamu nze sina kibi kye nsobola kwogera ku busiraamu naye obeere erinze neewunyu baba bijjawa simanyi aje nina lobulamu bwange bwakyuka kati saawa zino kuba kati ndi muntu wa dembe ndi muntu gw'osobola obuuza ekintu nakola ki nakubuulira positively nga si. Sirese mugundi rwangozi. Wera alikirivuna ine alikira kunsali kunta ili anaye. Era nacho sikizibu na chigumira. Kati sina yobuchi. Wera alikirivu. Challenge ye nafuna kalinga na katanika. Nti ya kuwera ngo ugenda kusinza swala. Oluna kuziba tano. So originally nga muwiki. Osinza mulu lumu
No Lucy Ngalut.

0: Ampliza nkwaniliza ku radio pale kula iliyo mtu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliotema na Uganda jusi nzile kubanga utegaseko kumukuto guli lizibwa. Nze Nyombi Mahmud, nze president wa mfuna mpola. Mba niliza nyo mprogrami ya mwe yalero. Ibatusi wa kichitongole echa orange. Na sala wa kutambula. Fena ba mfuna mpola mututambulira mchitongole cha fe. Mutuga gawalira kumpaka. Mutuluanira kusobola kubanga tuva mbwavu. Mirimu jafe jetukola. Jejejo kugata. Jejejo kutete nkanya. Okusobola kuyimirira omufuna mpola. Yatasobola kufuna sente ya wamu. Yatasobola kufuna sente ya wamu na kule chintu. Mufuna mpola school fees. Muteka yo mpola mpola. Kubanga somerisa school fees omundi gumu. Tetulisobola. Mufuna mpola. Ichapa chitaka chigula mpola mpola watasula kufuna lumu sente kugula taka. So nze president wa mfuna mpola kakati mwicho ya gade okuwaniza mprogramu eno kukagawala lwa mpaka ikutusi wako orange chitongole cha orange cha chitongole ichava yo kutambula na mtu wabulijo oyogwe kugambi mfuna mpola okutambula na ye mpola mpola mkusawolo kuchuso obulamu uluwale ilo nisanyo okupategeza nti ebirooto byonna bisoboka. Bobo sose kumpuliza leero oba wakampulira programu ento gibeerangako tugikola buli kiro saawa zibeera 5 ku mukaaga buli lunaku olw'omukaaga. Programu eno ya kusituka, ya kweyubula, ya kugenda maaso, ya planning a future, ya kulwana kuva mbupangisa, ya kutandika business, ya wega si nebi ntubelele vikuwa mkowelio. Njagala kubu uzampliliza akadekano aliku radio. Tuli mwezi guguno gwa munana. Leero tuli makati ga mwezi gwa munana na kuzo mwezi 15. Chitegeza tubula ye miezi ina bwejiti insha Allah okunzi kwa mwaka. Emyeze ena jina kubanga jichawira. Emyeze ena jitule kubanga tunzi kwa mwaka. Njagala kubuza mpuliriza biwa planning wewe wateka teka okukola mwaka guno olupapula list yeyo jiwakola nga 3 mulimu December otuse wanayo kulisti okutwaina ke biroto binji twaina ke biroto byokuva muziko okufuna yuka poti ni kama kasete ntono zitia. Tuwaina kebiloto. Vyo kuzimba. Ili abo. Abali wafunye plot. Tuwaina kebiloto. Vyo kuwa muzigo ogwa rumu emu genda murumu ebidi. Kuda mudavo. Ate tuve mudavo. Tuzimbe. Waine chiloto choku zo mchalo ya yanova. Ngogambo yu mchalange wetuwa kolanga sente da. Nika akati, inteka teka zitu sewezo kumuza. Ya gende Saudi, na agenda mcheyo, ni mchankalana. Aha, ihiyoto chitu sewa. Mchala gwe, waine chilote chidayo mbufumbo. Iwo musajja guwazala mwabana. Mudemu pangobu la mkubanga, ugenze ke, na ugenze ke, ribiganye. Ulijo mtima gudeli, how far utu sewa. Utuse wane chiloto cho. Ampliza buli chiloto cho nacho ina mbongo. Waina plani yoku dayo soma. Okumaliza degree ye ya gana. Chitu usewa. Waino plan. Eyo gende Dubai. Eyo gende Saudi. E Bahrain. Okwata kusente nzungu. Passport wajigoba kwa ya kuma makati chicha aganyi. How far? Chichu wakoze kuchiloto cho li mplani ngokola. Waina plani yoku dayo kwetu ndero mtu yo guwa sobia. Guwa bilo msajja, guwa bilo mchala. Guwa bako sente. Kuwange mtuwika vizitoyi. Waina plani yoku dayo kwetu ndera chitao. Wamuku bano msuwazi chalo chona. Mchala. Waina plani yoku kwetu ndera mjau. Ulewe wamuku wana wamu. I mean, how far with the plan? Umuaka guna wanga kugenda. Tugenda nachi. ampliriza tewali wokadde konatu sola gamba anti ke katufu okole ekintu akadde katufu akokole ekintu ke kano bitujja tukola bulunaku ebijja byegatta some little work gwetubeera nga tukola routinely every day ya adding up something big ne tubana tukola ekintu ekinene. Mbadde njogera ku saving nga sente bulijjo nkimanyi kusomoza fena kutuina nga abantu ngamba gamba tewaliiwo mutemwa gwa sente nti bwe natuuka mu levo eyingiza emitwalo 10 oba emitwalo 5 obaka kadiru njo kutandika okusave. Okusavinga sente gubeera mutima ng'otandika n'ekintu ekitono ky'olina n'okiteekayo buli nnaku akaseera k'okukitandika ekyo keekano tonaba kukola bukozi kusalawo. Guno mwaka wali ogambye nti ojja kuterekanga esente emitwalo 10-10 buli mwezi tuli mwezi gwa 8 tubadde tukusuubira okubeera ngu emitwalo 8 ku account saved. Kituusewa ekibanga kikyaganye kiki kiganiddewa tulina okwegayaaza ngaffe tulina okwenyooma ngaffe tulina obutekkiririzaamu ng'abantu ebyo ebikoligo bitulina okukutula mu bbanga lino ettono erisigaddeyo okuwunzika omwaka insha Allah. Bammemba b'ekitongole kino ekya Orange bwe baabitegeera at the start of this year. Obuulyawo naaba abazi batukkiririzaamu ebbanga lyonna. Tuyambako bammemba okuva mu muzigo nga tubawa plan ey'okutereka ettaka ku kibanja mpola. Mbategeeza nti be twatandika nabo omwaka oguwedde omwezi guno ogw'omwenda nga nakuzomwezi 13 insha Allah tugenda kubawa ebyapa tugenda kuishuinga land titles w'ebyapa 23 bammemba abata abasooka bitugenda kusooka nabo mu kusooka nabo abo tekitegeeza nti bagenda kufuna bufunyi byapa nedda bagenda kufuna empeera y'okugumiikiriza bagenda kufuna empeera y'okwewaayo bagenda kufuna empeera y'okwekkiririzaamu bagenda kufuna empeera y'okusalawo nti teri muntu yali alina bakolera ku bintu byabwe ku Jacobo. Baasonanga puuti za miyoni 8.5 naye nga oli ateekayo emitwalo 213 buli lunaku nga wali ateekayo emitwalo 16 buli wiiki n'ateekayo emitwalo 6 buli mwezi naddala bannaffe bali ku kyeyo. Ebyapa bigenda kubeera issued nga n'abanyini ababisonze tebakkiriza. Lwaki tebakkiriza? Olw'ensonga nti akasente bwe bakatunulira ke babadde bateekateekayo buli lunaku tekasobola nga mu bwongo bwaffe tekasobola kuikwetinga abakuba mulindeko katono nga tekasobola kuikwetinga ku value ya kyapa kati nga bwe kiri. Wanono wali okusomoza kwa faba abantu abakalubirirwa okugenda mu saving nekino banayikankyogereko gwakalubirizibwa okusavinga ogenda kukola bwoti abanyuma sente nti mwina sente entono okusavinga njagala okere ku makya buli lunaku okwate akayinja muluja akasemba y'obutono kamukamu kino okikole ku ntandikwa y'omwaka nga lumu January 2022 tugeze mu mukaga gwe tulimu akayinja kano tufune bucket oba drum enene zineza bulu ze mumanyi akakayinja buli lunaku ngosula mwaka inja kamukamu kumacha tuntu n'olweggulo tulowooze nti oteekamu ekinusu kya siringi si 10-10 oba 2-2 buli lunaku mutekamu yunusu bisatu wacha abitano wacha meka na ugamba anti drum weyo gusula yubu suzi tambulo gende oluva nyimalo mwaka miyake vili wa miyake satu ampliliza aka inji yako koba dosula mu drum weyo bogenda na ujibikula kaso bolo kubanga ka inji yaka mubu ekati drum weyo wae nkanaji uwi inji obatu sobola uvuvala uwi ina kuita bantu bakustulile kumu iwe odemo bale kamu kamu kakati ampliliza saving bwete obweri okutereka tandika nechitono start with something small tokaka tandika nechitono nenga it is a routine culture joli mu developinga nenga echo cha bulunaku tichija kuyimirira buli lunaku ngoteka yenkumi biri biri buli lunaku gwe mutwalo gumu wiki je mitwalo nge nandozo mwezi oba ulifanyima le miezi 12 miezi 2 mwena e miezi 4 munana ezinkumi ebiri biri zigenda kuba zikola chi zikoze value chi ge makulu go savinga mwena muina account za mobile money kusimu buli mtu ina ina mobile money mwali mulowoze zako ama company gambaro mane gakola gati ya sent tunula in just 2 minutes edachika biri kambi bagambe mbitegere bino mudachika biri company ya mobile money company ya mobile money mudachika biri esobola okukola obuwumbi n'obuwumbi wa sent esobola okukola obuwumbi n'obuwumbi bwa sente etya naye nga mu ddakiika ezo teyina muntu gwejjeeko siringi ziwera 15 okuweereza sente ku simu endala basasuza sente me batandikira ku 5 waona olukumi kale katugambe ebitaano bitaano bitaano kampuni ya Balloon Money oweereza omutwalo za wakyajinga wa bitaano bitaano omutwalo atebu ugenda kumitwa longevi ulukumi lutandikira kumeka kwe tano ok chaji ya kalika tanikene chaji ya silingi sibitano na ye bitano yu mudachikeze bili nga abantu emitwale etano sipade mudachika bili abantu emitwale etano mu Uganda singa buli omu abakoze transaction singa mudachika biri just 2 minutes nga buli omu aweereza munno omutwalo Airtel oba MTN ne charge nga omuntu oyo siringi sibitaano naye nga charge za abantu emitwale etano kitegeeza mudachika biri kampuni y'essimu eyo eba yambalumane eba ekoze miliyoni 2.5 in just 2 minutes nga abantu emitwale etano ulimwe mujeko singi bitano bitano sigamba lunaku sigamba sawa sigamba dakika abiri 2 minutes kuba kisoboka ne 1 minute baso wano zikola mu second ezo sende zemba gamba nenga butunulire bitano bitono nyo era tubinyoma tubinyoma tuina muno mu kibuga abasajja abaina obukodyo bwo bwe bakola mbalaba omujjamu abamu sibo na mulimu abajjanga bayita ku kitufu ne mulimu nabakola obukodyo tuludde mu Kampala kati tubalaba tubamanyira tubawula omusajja deploying abaana mu Kampala wano abaana amakumi abiri ku street za Kampala ezenjawulo banabana basabiriza abala ba kustori ya NBS emabegano za bidi ya bidi mwena ba filmingo omusajja yone wa mkola kwa investigations ne ba mulaba avuga kawundo naye ajja kumacha na deploying abana 20 of them na bateka ku ngundo za Kampala ezenjawulo abana ba makumi abiri singa basubiriza sente ezo ku street buli mwana okuva ku macha uziwira sawa musanu nga buli mwana asobodde okusoloza enkumi eziwere ttaano enkumi ttaano weziti kale kangamba olunaku enkumi ttaano abana makumi abiri nga zebasolozeza yate kitasoboka abayingize mitwalo 10 olunaku abayingize mitwalo 10 olunaku kitegeeza abaana bano bakola ekintu kino for 7 days oyo gaya abeera mitwalo 7 buli wiki 700 buli wiki zabafuna ampuliriza mumu abampuliriza bameka abayingize mitwalo 7 wiki wiki nene bameka abayingize mitwalo 7 omwezi agwe musala gwe nenga zine 7 ziwera zitya bano abasabiriza basabiriza 15 na kolusi bilibili so kino kitegeeza kyampuliriza tonyoma the value of money saved tolinda sente nyingi kungana tandika neki kitono kiteke yo every day, every week, every month. Ogenda kulaba nti mu bbanga lya miezi mukaaga, esente ezo zikoze ekintu. Kye kino kye ndi mu bagamba abammemba bakugaggawalwa mpaka kye bakola nti b'ensimbi zaabwe bazivaluinga. Mu project izo naze tuyina okubeera kwene yava mu muzigo. Zitambulira mu kusavinga. Ate ebyapa bandi bijja bya miliyoni 8, miliyoni 10, 15. Kubanga nazo tetusobola zikunganya sente ezo. Aini kubasasula miliyoni 2 omwezi. Ngoja gamba, mu miezi enajja kubanguza ekyapa ky'ettaka. Ono mu Uganda abantu batono nyonga musala gwe gwakakadde. A month. Batono. Ati nibwo guba gwakakadde, tasobola kusavinga miliyoni yennyini. Renti, talia, talwala, talwaza, tasomesa bana, talina mukyala, talina ki, ajja kusavinga emitwalo 2 omwezi. Uwe mitwala abili omwezi kijja mtu alira banga chokugula poti ya milioni ya 10. Ngolia saving mitwala abili omwezi. Kijja mtu alira banga chi. Poti ya milioni ya 10 okujisasula. Ngateka ya mitwala ya abili ya abili. Ampuliriza. Sije miezi nga 15. So tandika nechitono save with purpose gwagamba ntinjala kutandika kusavinga savinga ne purpose kubanga bo savinga gatuna purpose tuina choiza kola abantu banji bajja mu office yango libagambaje ti nyina milioni 3 nisimanya chakola can imagine ngaze mugamba ntizingabire aita kiliza zinga bila na mubuza wa savinga za jenga tiamba den savinga buli ro savinga sente nga toina purpose ampuliriza ogenda kumaliriza sente oziridde ogenda kumaliriza sente zina chezikoze ngo savinze with no purpose toina mulamwa lwacho tereka sente kubanga uli kigenda okujja maaso gogenda kubosa okigula kubanga sente ozirina ne sente zo service nga za kugula ttaka bakubanje ttaka pluti bajibanje ako sente wallahi tosoya kukwata sente zo nogula mu esuti ya mitwalo 7 you can't do that aba savinga nga ba savinga mu kugaggawala ba savinga ne purpose no mulamu alwacho savinga why are you saving money Yesongola chibuta savinga na mulamu ana purpose ojja kumaliriza nge sente ezo zonozi mazeewo ozitadde mu bintu ebitagenda kugattako. Ngenda kuzomwezi 13 omwezi ogw'omwenda inshaAllah tugenda kera nnyo. Basi zigenda kusimbula ku ofisi ya fee ya Orange au kuiga Chambers Code Kampala. Sawe mu basi zijja kuba zivaawo. Wango mkulu gena kutanika sawa. Satu insha Allah. gugwe saa mukaga unaku lwa sande abantu badde ate basobola kutegekera unaku olwenkeera omutwalo gumugoka ye transport twashimazo kitereeza ogenda nokudda twalo gumugoka mu bus era zijja tukomya wao tusobola togenda jetugenda tubasaba ba member mwenna ba na Uganda batwagalize ebirungi mukereeko. Wadituli member Orange. Jangu labeke bintu bino na masogo. Uba utugambe tibanda ya msaji unabade kwe diyonga abi. Ugeringa civic kiliza. Aba ntungaba kuwata plotiza abwe. Tuina naba iye matiri yu wata niso kuzimba. Ninga kubona tiri ya liyasa sudeka kadeka sente nga gula plot. Kuolo era utugendo kuingiza ba members aba pia. Utugendo ba ingiza. Ba member ba pia kuluna kuolo. Nawe ya galo kuingira kuolo. Jangu nobufana nyivuna. Fotokopi enda gamuntu. Registration kuolo ya mituwale isatu joka. Jangu nazo. Emituwale isatu registration. Tuavude yoku kumi. Olwensonga yata bameruka wafe. Kwa kesimu. 0755. Chikumi. Bibiri. 0755. Chikumi. Bibiri. Ye namba kusobola kuita okujja okwewandiisa kuingira Orange osobola kubera ow'enjawulo. Bino byenjogera kabe bitiibwa bisoboka kubanga bonna be twatandika nabo baali baloza tebisoboka naye bisoboka. Njagala kufunira wano katono nnyo bamemba ba Orange bensobola okufunako wano basoke batuuse obubaka bwabwe then tulaba ate ekiddako. Tosigali ya mabega kumulundi guno. Weyunge ku Orange. Orange katia investment vehicle eri wo. Tuina project nyingi. Omuli project. Eza. Amataka. Okufuna. Zimba. Atende bano banafe. Abagenda okumalize. Okufuna itaka. Tugenda kuleta building scheme. Patani koku zimba. Tuine duali lilia Orange Hospital. Tuwaba ita wano. Tugenda kugula we duwa lilo lino. Omwezo umwako ugujia unga mwezo uguo kubili insha Allah. Bamemba ibagendo digula wabaguze emigabo mulio. Emigabo jafeje duwa lojita nikila kakadeka mu. Share itani kila kakadeka mu. Ogenda kubo usasuluwa atenga bujanja baba antu. Ohina kasevinko. Jangu ofuke shareholder Orange Hospital. Usobulo kubeira munangu. Usobulo kubeira. Omuntu obuvunanyizibwa. Sente zo savings tezigasa wabula zo investing zisinga kuba na makulu amangi. Kakati kanda bi wano ntandike nani ntandike nani kale ntandike nono ndoza
1: ujaru wakati mu program kugakura mpaka program kugakura mpaka ikutuswako ekitongole cha Orange ekitongole ekirafuba na okulaba nti tujja mu nyanga twekulakulanya fuka landlord uva muzigo tandika business yegeje nga wekita ku kitongole cha Orange okumanya ebisengawo kubako noti bidi noti noti chenda amakumi ana program kugakura mpaka. Program kukakaula mpaka buliru mkaga. Ukufa kusawa tani zechiro. Paka kusawa mkaga.

0: Mutisawa Palo Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obundi webo. Wete kiteke. Lindirida. Fungi za tukore. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.
1: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutukilize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigilize vya mebi gaga wazevi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Inga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building, Enasa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga BNJ, Ate Mbalala, Ku High Street Palace, Tukubide, Kunoti Musamvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, Oba Noti Musamvu Musamvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, Omulamu kwa YPA, Kustula Muntu wa Wansi.
0: Ebisenge chutu bulungi, omuli basketball, omupira, motoka zambaka, ebikonde, emisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebirala bingi. Wano munsi yaffe Uganda, kunkalula Africa, wamu na mitala wa mayanja, full time sports.
2: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwone. Ole musajwa maivoria.
3: Agumanyi.
4: Yes.
3: Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira.
2: Chigumanyi. Kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala. Yes.
4: Ajabe rangono wayo.
2: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
4: Kwa mtu mkumi. Ato ya sato mwana. Talamuna bibida.
2: Kwa hivyo mtu undira. Ule wafunyo mbuzo mtu undo. Hivyo mtu undira.
4: Yes.
0: Nkatule wamunabu kuko. Mkutunurida. Wamunu kwa kine nyebye mizanyo. Wuluna kuro sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyebi marayo. Tubisubwa.
5: Uwangi. Uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
6: Looza kubulamu waba.
5: Tuluozo gulubunga waka suwali ni ngano okusubulu kulubuji ne chapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze saka wunga ni ngano ebya supreme ebikole waba mandela mirazi.
5: Springfla ajirambungo waka suwali ni ngano alimwe birungo ebizimbo mubidi atere duamwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya supreme gonda ilange kweza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gona okweto ulule gwanga. Springfla akole waba mandela mirazi msega kuronda about Masaka Road.
0: Fungizo wa Palo Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obundi webo. Wete kiteke. Lindirida. Fungizo tukore. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.
7: Eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutuosi wako Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufuni laba na Uganda. Eminu mwemitaro wa mayanja mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi.